0: ang kanang kalsada ra ba?
1: Unsa nang kalsada? Tilapan
0: kay mo agir ra ba sa ilang yuta gihapon?
1: Yes, oh.
0: O kalsada ning kuan farm to market road? No, road to my farm. Mao na sakto nga term.
1: Exactly. Oh, road to your farm, to your beach resort, to your quarry area, to your mining area. Mao man ay labing
0: manay, tinuod.
1: Sakit nga, ang tinuod, Jod.
0: Nga istorya diha, mingon nga, atong kuanon, ang farm to market road, no. Road to my farm, mao na'y terminology diha. Mao na'y klaro. Unya, dres dakbayan sa pagadian, ang natay hospital, ang health, unya, kanin tibok cure, gibirhan pa gid, pastila ni mga tawana.
1: Ngano daw, atos Dabaw daw, be.
0: Sige daw, nganong, kiso nila, ngano sa Dabaw, kaya ngano man, kanang ingon-ani nga pag-opera sa mga bungi o kanang nguho o kanang nga baliko ang tiil, nana-dress pagadian, kamo, suruya ko na mo, kamo diha mga pulan, suruya ko na sa ospital o naaba na yung mga espesyalista din sa syudad sa pagadian, pagkabugoag yun.
1: Oo niya, dili na lang punta doon dito sa Davao siguro, kung kompleto diha ang provincial ospital, kay apil ang pagadian city ana, ko di ba ni kompleto, mangani, mangani ng mga tao diri sa kanang city pharmacy ka mangayog libre kay walay libre diha sa provincial hospital.
0: Parang masayod mo diha, kamo diha mga pulahan, kamo mga supporter usab, kanang pag-opera sa bungi, kanang nguho, sa panay adunay deformity sa kalawasan, pero tinang mahala og sa private, unya kani, oportunidad na kayo, ang Tibok Care Philippines, nga gikan sa Davao, ilang hospital, na diha sa Davao, only in Mindanao, na sa Davao, na himutang, may operator partnership sa sudad sa pagadian. Kaya nga naman, nga matabangan pod ang kaning maopirhan ang bungi, nguho, unsa pa yung mga deformity sa lawas, kay og sa private, pero ting pagkamahala, unya, loy betaon ang mga pagadianon, nga pobre, wapoy mga kwarta, so dako na kayo oportunidad, nga nung hilabdan pa mang yun ni.
1: Nga nung ikasakit mang yun.
0: Importante, kaya nung ikasakit, exactly. Nga nung man, nasuya mo, kaya so, nani ang inisiyatibo ni Mayor Samico, of course, pero ting suyaan ninyo. Kay wala mo mo ingon ana nga sa tibo minus mag-utok mga bugo mo bisag unsaon. Oh, ingon ana ba wala mo wala mo saktong paminsar. Nangita ug pamaagi mo na in partnership unya karon og mahumanig upira ang Pagadian City mulagbas ta sa 26 ka mga munisipyo.
1: Exactly.
0: Mangita na pud usab ta kinsa tong na adunay bungi, nguho, mga adunay physical mga deformity sa kalawasan sa mga lungsod animo diri sa city government palista mo daan kay libre na kay ni para sa inyo ha. Walay gipili nga politika mapula man ka
1: exactly.
0: Unsa may color nimo mao na ang kuan adunay memorandum of agreement ang Tibok Cure Philippines.
1: So ingon ni ana nganong ikasakit mang yud ninyo nganong hilabtan pa bang yud na ninyo nga paspas naman ang pag hatag og programa niini alang sa atong mga kaigsuunang pwede mo avail sa Tibok Cure og naa sa Davao City nganong ikasakit mang yun ninyo nga libre man pud tanan hasta ang panggadto sa Davao.
0: Yes, ang katulgan libre tanan ang
1: tanan,
0: ang
1: sa pamilya lang sa allowances ninyo ganahan mo.
0: Allowance lang gid ninyo ngadto nganhi pauli og di pagid mo lian di pagid ka papauli sa doktor hangtod sa dili gid nila mas access ang operasyon para masakto matul-id na imong lawas dinha og nangaunsa nga hiwi ilabi na kaning nguho og bungi kun biya kanang matawag binato ni persons with disability kay ma-ilisan ba imong pangalan ani unya dako na kang oportunidad pinaagi ng Tibok Cure pinaagi atong doktor nga si Nicholas sato doktor to ga sa laing nasod nga naningkamot nga libre gitanan nga maopirahan og ang partnership sa Pagadian City ang kuani mayor ni ana adun memorandum of agreement unya libre ang transportation padulong dito og pauli tungod kay looy ba pud kaning anang indahay nga makalibre kay kung sa private gamay rang 20 mil ang imuhang magasto 50 mil unya usa ra session dili pud kayo ma ulian unya kini libre dako nang oportunidad sa mga katawhang pagadianon mao na nga gawag si Mayor Samico karon palandaan magpapirma mo ani mo din sa city hall o kinsa tong gusto nga kana inyong bungi diha maopirahan matahi unya kanang mga ngho ginistoryahan nga adunay bangag nga lingagngag ani mo diri sa city hall para matabangan mo pinaagi sa Tibok Cure Philippines nga ang ospital na sa Davao in partnership sa Pagadian City Government sa pagpaningkamot na ni Mayor Samico nga ang tanang sa musuryan matagan og libreng serbisyo alang sa masa bisan man mayor pa siya sa dakbayan sa Pagadian unya naalarma usab sila niini nga pag announce ni mayor bisag biingon to siya nga fill in the blanks kasabot mo fill in the blanks murag wa gani sa kasabot ba
1: nasabtan siguro ni sa kanang fill in the blanks multiple choice
0: kasabot mo fill in the blanks kung wa nagilain ba ana ba kung wa nagilain oh pagka gobernador Samico pagka congressman sa 1st district Engineer Asdilio, pagka congressman sa 2nd district Balong Molina,
1: pagka pero, vice mayor sa Pagadian City murag naa si Ariel Yem.
0: Oh. Yan napud si Kuandia, Marjorie Rebelo Zero o kinsa pa na diha. So open ang tanan kanang fill in the blanks ba kung wala nagilain nga choice. Kung kuan ba kanang ikaw lang sa diha, pero wala pa na siya final nga announcement unya kay kani mga pulahan na kuyawan naman unya usa to amo nga istorya adunay kapitan din sa Pagadian City nga gisugo gipaadto dito sa balay ni City Councilor Roger Asdilio nga ipapreskon kuno nga di siya mo og dagan og krisman tabag di mo dayon kuyawan mo. Kuyawan sila mao na
1: anyway nganong birahan mangyud ninyo nang ba og gihugon-hugon nga pagkandidato. Pag-deklara pa, sa primero to, ingon nga, istorya lang itong Mayor Sammy. Karon, mideklara sa Mayor Sammy nga mo kandidato pagka-gobernador ko na wala naging lain. Dahil yun, wapa may kuan ka ng dugay pa man ang eleksyon. Then, nga nung nag-cramming naman mo diha.
0: Nag-kuan sila, kakisi-kisi ba?
1: May filing of certificate of candidacy. Unya, nag-yudong taong mo katranta kung mo file na o certificate of candidacy. Kung kinsa giyod, ang pag-dad-on ni VP Inday Sara din sa ato ang dakbay lalawigan sa Sambuanga del Sur. Unya wala pa gani miingon nga kuan jud mi Duterte jud mi ana kamo patapad-dapad na dayon mo o kanang Duterte o kanang inyong gobernador dia.
0: Nya mi pirma ra ba sa impeachment ni BP Sara kaning duha ka congressman ato nga karon gobernador na manay angay nato nga hinuklogan unya karon lain na pod nga pagpirma para impeach unya aduna ra bay mga congressman nga nangatras.
1: Oh. Anyway, dog, sinyas na gud si Glenn. Wa na gud tay time sa sunod na pod natong panag-uban dinhi sa ang kaakuhan.
0: Yes, ganahan ta ingon ani bitaw nga sige tag birhan kay tinubagay kita pirmi ani.
1: Ang inyong birada, wa gid na siya unod. Kami maoy mo buwelta, mao na gid nay tinuod. Kay di man gid mi manghilabot ninyo o bisag unsaon pa kanang may mga programs and projects mo, okay lang, fine. Ha, para sa katauhan. Dayon kanang naunsa mo diha, bahala na mo sinyong kinabuhi. Pero kami dire, damay lang ganing kasikas, dayon mo katiriring.
0: Manang atong pangutana ba, ang sudad sa Pagadian, richest component city sa Visayas and Mindanao, ang Sambuanga del Sur, poorest province sa Pilipinas. Tubagan ninyo. Wala tayo kong oras po dahil sa inyong programang Ang Kakuhan. O sa gihapon, Dodge Marson, yung higalas kanginan.
1: Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad, sa Pagadian, Mayor Sammy Cookini si Rodrigo Uban sa 15th City Council. Na dihang mga city councilors align ang ilang trabaho sa administrasyon ni Mayor Sammy Cook sa pagpakigbugno alang sa kauswagan sa katauhan sa Pagadian. City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Number 1. Engineer Roger Asidilio ug daghan pang uban nga tong i-mention unya din he basin makuratan mo. God will make a way because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Asenso Pagadian. Asenso Sambuanga del Sur.
2: Asenso Pagadian. Mayor Sammy Cook.
3: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kuno unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
2: Radio Magbating. Sample Plus Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupo nga akong tiil ug akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubultos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibigtibo kayo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Gold.
5: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday. Puyo ng Mendoro. Puyo nun ay may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung akon sa radyo. Sabi ko din sa anak ko, bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
6: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
6: Rice coffee ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Radio Magbang. Ting! Ting!

0: Radio Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo na maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may. Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Mga member, consumer owners, Sentiro Langko, sa Samsuri Kuno, welcome sa itong programa, matag Lunes at Biyernes, Samsuri Kuan Update, kinis libi kabatsa nga magigubang kanyo, sulod sa media oras, ang pagkatod sa magkasayuran, kalambuan, sa itong electric cooperative. May buntag sa tanan itong mga MCO, sa 638 ka mga barangays, 24 ka lungsod, syudad sa Pagadian, sa tanan mga opisyales, sa member, consumer owners, organization ilang kuban og chairman, vice chairman, secretary og treasurer, sa tanang mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dundani Jr., sa management and staff pinagi ni General Manager Chief Executive Officer Jose Raul Sanyel, sa tanang mga department heads labi na ni Mama Susena de Islagura, ang institutional manager the same time EDP manager kato sa manager Clifford Ferulen, ang executive staff assistant Corporate Manager, the same time OIC Area 2 Manager, and Samsuri Kuno, and then Turo Kamay Area, sa Area 1, na under sa supervision ni James Sanjil, sa Area 3, na Engineer Jui Subing-Subing. Pizza Otso, sa bulan, sa Mayo, 2026. So, karon sa atong situational report, atong paybalo nga, karong adlaw, Mayo Otso, ang kinatapusang adlaw, nga mudyo, ang atong mga obligasyon, bayranan sa kuryente sa bulan sa Mayo nga mauna ang konsumo sa Abril. So, pahinom-dom na kay katong mubayad og due date na wala na na siya ay discount. Katong mibayad og sayo sa wala pang due date, mautoy dun ay discount. Unya, kung mubayad mo og mapuhon, naano na siya ay surcharge. E kanang surcharge, may gala, mamungod na siya ay silbi disiplina as member, consumer owner, nga obligasyon yun na ito nga mubayad yun sa itong obligasyon kay Samsuri Kuan is a non-stock, wala mong pambutang puhunan, non-profit, dili paginan siya on, o service-oriented, electric cooperative kay pasigaon yun. Tanan nga masityo purox nga sa pagkakaroon na may 414 kamasityo purox nga pasigaon nun, kay ang level of energization Samsuri Kuan na pa sa 96%, napay 4% nga walay sugang nakitab nun, especially katong na sa mga kabungturan nga hindi na maabot sa linya o katong mga kinatumyan nga barangay sa coverage sa Misuri Kuno sama diha sa Dumingag, sa Midsalip, Lapuyan, uban pa. Ang ubang mga lungsod, niabot na sila 90%. Muna nga, paninghuaon dyan nga ma-energize tanan mga kabalayan kay ang mandate karon. The national government kinahanglan pasigaon ang tanang koneksyon sa dili pa mulapas ang termino ni President Bongbong Marcos karong 2028. Ug karon mangigala, pong ipahibalo atong mga schedule sa MCO meeting. Kay wala man to na dayon ang magma. So mao na nga mutambong kita og MCO meeting. So ato ning tuguron gikan sa Area 1, May 6, manali siya. Salamat sa nalambong diha sa Barangay Duilik nga sakop sa Midsalip nga diha ipahigayon sa ilang barangay hall sa Duilik. Niya, una media, Mayo 6 Yapon, salamat po sa Barangay Matalang nga sakop sa Midsalip, diha ipahigayon sa barangay hall sa Matalang Midsalip. Unya kanit na pong sa Area 3, pinagi ni Roxanne Abrego, Rojas Abrego, nga doon na po'y nagpasalamat po sa nanambong kanitong Mayo 6 sa barangay Lumbal nga sakop sa Bensinsagon, pagkalauna media sa barangay Maraya sa Bensinsagon. Dayon Pizza City, salamat po sa nambong sa barangay Ambulon, Bensinsagon o sa barangay Limason, Bensinsagon, Japon. Nga karong adlawa, may utso mo ni ang MCU meeting diya sa barangay Dansal nga sakop sa Lapuyan. So, naminaw karon ng mga taga-barangay Dansal at doon mo sa Lapuyan kay alas, Dansal Lapuyan kay alas 9:30 magsugod ang MCU meeting dito. O diripod sa Piniglibano, dumalinaw, no? Kay sa community dere sa area 2, salamat po sa nanambong kanyang mayo size sa Piniglibano, dumalinaw. Ingon man sa maabot pa din karong mayo 13 ang schedule sa Velia Capa nga sakop sa San Pablo alas 9:30. Kay murag na postpone ni siya niya. Karon ng pizza 13 ang Villa Capa San Pablo alas 9:30, di mo mag-abot barangay hall siguro ni dahil mayo ut sugihapon karong adlaw buntag, no, alas 9:30 diha sa Tina Dumalinaw sa barangay hall covered court na siya. So karon napaisa schedule sa MCU meeting sa Poblasyon Dinas, salamat po ang mitambong kanyang mayo size sa Poblasyon Dinas, mayo 7 dito sa Tultulan nga sakop sa Tabina o sa Kapisan Tabina. Ito na mayo 7. Yagkaroon alawa, mayo 8, schedule na po rin sa MC meeting niya sa Dungos nga sakop sa Dinas alas 9:30. Dayon, karong alauna sa hapon alang sa mga taga Old Mirapaw Dinas sa mga dinsor. Old Mirapaw na kanan naman ko diha kaya naman ni IFI nga simbahan diha. Dayon sa Mayo 7 pod, no? Salamat kayo sa mga taga Poblasyon Mahayag sa yung pagtambong sa MCU meeting kanya itong Mayo 7 kagahapon, no? Dayon, salamat po sa taga Bagong Balamban, sakop niya po sa Mahayag. Niya karong alawa, Mayo 8, schedule sa Likabang, sakop sa Dumingag. Likabang, Dumingag, as 9:30, alauna media po diya sa Ditolan, sakop gihapon sa Dumingag. Pagkapit sa 14, Mayo 14, adlaw na nga Huwebes, mauna po ang diha sa Dato Tutukan, Dumingag, alas 9:30, pagka alauna media, sa Tagon Dumingag. So, mga kinatumya na ni nga barangay, no? Kay pag energize ng Dato Tutukan, nakaanhagi ko diha, walay signal diha, nga matod pa. Kung manawag ko no kag cellphone, tungtong pa katong bungton, sa padunay signal. So, yun na, nakalisod. Nga, na yung mga lugar din sa Sambungan del Sur, nga walay mga signal. Muna nga, kung namin mga complain, kunya na aday mo, kanang contact number sa inyong mga resident line man, paniguro na lang gid mo kay basin og walay signal sa resident line man nga naa siya nahimutang o kaha padulong na siya sa ayuhanan, i-text na na din sa atong call center. Kanun namin na ito gibalik-balik atong contact number din sa call center 24 hours a day 7 days a week nga contact number sa 24 kalungsod o siya sa Pagadian. So mutawag lang mo sa or mo text kay pananglit kung dunay brownout, dili man mo ma-entertain kung nagkadungan mo og dial dire sa call center. So i-text lang yun kay para sigurado musulod ang inyuhang numero kung yung pangalan o address kay mapaluapon mo sa call center kung pananglit nay brownout kung nakasiga na ba na kay gi-monitor man na sa Energy Regulatory Commission ug unsa pila ka oras ang gidugayon nga gi-respondihan sa Samsuri ko, no. Itong number, 0999-884-0609, 0999-884-0609. Sa Globe, 0917-721-265, 0917-721-265. Yes, smart niya po ni 0932-876-7600. 4031. Yes, sa hotline sa Core Telco 1621 ram. Mao na siya mga igala. So we hope nga naamoy mga contact number sa ato ang call center kay para mapadali ang inyong mga reklamo. Napadi ay schedule sa MCO meeting kagahapon na ni sa lapidian. Pagadian. Salamat kayo sa nagtambong. Emperator ang puningi pa ibalo, no? Kay kadaadam niya itong programa na dihapod sa lala pagadian. Salamat po. Karong mayo 12, alas 9 media, dihanapod sa Gubang pagadian. So, attention, taga Gubang, MCO meeting ninyo karong alas 9, pizza 12, alas 9 media sa buntag. Pagkahapon, dihanapod sa Lower Sibatang pagadian. So, Lower Sibatang, sunod niya sa Gubak. Kay kanang Upper Sibatang, dili man agion sa kuan. Payong ka sa lala, no? Dili day, payong ka sa Dituray, no? Kanang Upper Sibatang. Pagka Mayo 13, lumad pagadian, schedule ana. Dayon, pagka alauna sa hapon, Mayo 13 gihapon sa Balaybuan, sakop sa pagadian. Kay kanang sakop sa Dumalinaw, Balubuan man siya. Ang sakop sa pagadian, Balaybuan. Mayo 14, dihanapon sa Rizal Valley, ang kinalayuan nga barangay diri sa Dakbayan sa pagadian, diha mo mag-abot sa Barangay Hall o Covered Court sa Rizal Valley, Dakbayan sa pagadian. So, mao na atong mga schedule sa MCO meeting. Kay kagapon ng adlawa, aduna gyud pagyan nga board meeting sa Amsuri Kuno. Ug ako na si Platan nga. Sa report ni GMCO Serol Sanyel, katong gi-postpone nga magma, ipahigayon gyud kuno kadto karong tuiga. Kay gi-postpone naman na gumikan sa crisis nga nahitabo sa gubat sa Middle East nga napiktuhan sa presyo sa krudo ang mga electric cooperatives. So, gitaho ni James Daniel nga matod pa ni Deputy Administrator Mayo kay murag nakaanhi man sa Samsuriko sa miaging mga ara. Ingon si Deputy Administrator Mayo nga karon tuiga kuno ipahigayon yun ang magma. Kay kanang magma bringing the co-op closer to the people man. So, ang management and staff sa Samsuri Kuno, headed by GMCO Sir Alzaniel, mga department heads mo bisita gina sa mga lungsod aron paghatag og accomplishment taho for the year 2025 kay 2026 maron. So pabuta na gina kay mura og ipahigayon yun ang magma karong tuiga. 24 ka lungsod og siyudad sa pagadian. Mao na siya. Pero sa pagkakaroon nga wala pa magma, mutambong yun mo sa ara, o ara sa kanang MCO meeting. Kay kanang ara, every third Saturday of August pa na siya. Nana sa Constitution and Bylaws. Pero ako kay baluog, maguna ang ara. Kay Agosto man na siya. Bahalag maulahi ang kanin sa magma, ang ara na maguna sa Constitution and Bylaws. Ang mutlambong na ang 2040 ka mga officers sa member consumer owner. So, maminaw na mo din sa Radyo Kilat 103.1 kay aron updated mo sa mga kausaban sa ipahigayon untang magma, mga igala. So, kaysa pagkaroon, doon ay bisita ang Samsuri Kuno, no, nga taga Department of Energy. Murag turun na sila kaadlaw din eh. So, ang Department of Energy ng Samsuri Kuan pinagi sa management and staff sa itong mga board directors headed by President Edmundo Dundari Jr. Human sa management and staff pinagi ni GM CEO Serol Sanyel at itong ipaabot ang happy birthday sa Department of Energy Secretary Sharon Garin. Birthday din niya gahapon, no? Happy birthday DOE Secretary Sharon Garin nga nagsaulog sa iyong adlaw na tawhan gikan sa Samsuri Kuan management and staff iyon man sa mga board of directors. Karon may gala ito pong may balo nga Katubitang rason nga na postpone tong magma, mikan kay kung ipadayon ko no to, basin ko no og dili ta makapasar sa attendance. Kaya nga naman, mapigtuhan ang itong mga kategi barangay manggod. Kaya kung layo kayo barangay, niya magsakay o habal-habal, ni ginamit ang gasolina, mahal kayo ang gasolina, mo na nga, ipospon yun itong mga magma, kay mapigtuhan yun na ito ang mga attendance, mikan kay wala man sila lipa gasolina. Saka mahal sa gasolina o krudo, ning panahon na, o napigtuhan po ng samsuri kuro, kay kasagaran nga gigamit diri, krudo man. O mo na nga, ipospon ang mga magma, magpaabot lang yung tao, kanusa kay matod pa sa niya, karong kunong tuiga, magpahigyan ng magma. So, sige lang, pabuto na nato. Og ang ara, mutambong po na ni, mga officials, no, chairman, vice chairman, secretary, treasurer, mas mayo na sila mag-una, kaya sila man po nag-represent sa 638 ka mga barangays sa 24 kalungsod o syudad sa Pagadian. Og ang power interruption, karon na pong sunod, Sabado, May 9, 2026, ang mapiktuhan mo, mao ang Area 1 coverage. So, wala na yung labot, ang Area 2, gikan diha sa Tukuran, Labangan, Pagadian City, Dumanino, Tigbao, sa Area 2, wala na yung labot. Og sa Area 3, nga napulo ka malungsod, gikan San Pablo, Gipo, San Miguel, Apuyan, Margo, sa Tubig, Vincent Sagon, Dinas, Limatan, yung Tambinag, Pitugo. Kay, kaniad to raning Sabado, Mayo 2. Ya, karong, ang mapuhon, ang kuha na po, ang Area 1 coverage, kay ang 69 kV line man, ang gikan sa linya sa Magangon, pangyong dito sa Bunga del Norte. Muna nga, mapiktuhan, Area 1 coverage, gikan diha sa Tambulig, Mulabi, Mahayag, Dumeo, Sepena, Ogdon, Victoriano, Samis Occidental, kay Adapted Municipality man ng Samsuri Kuno, abid po ng Aurora, Ramon Magsaysay, Suminot o Mitsalip. Pero katong ipaybalo po niya, doon ay mga barangay sa Tukuran nga maapil tungod kay nakakonek man sila dito sa Area 1 ng linya. Muna siya. So, ato ng batayan, kaya magkabantay mo nga, wala mo ay, wala mo naka-charge, mag-charge na mudaan, Biyernes sa gabi. O, Biyernes, marunong karong gabi. Sabado man na ang burnout, alas 8, hantod alas 5 sa hapon. So, NGCP niya nga, power interruption, preventive maintenance. Kay, dun ay, tulo ka klase nga power interruption. Primero, kining transmission sector. Kay, kasagaran, tag-iya sa linya man ang mapalong. Kay, kanan ng generation sector, tag-iya sa mga planta, talagsa raman na sila. Ang mapalong na sila, sila harap ang coverage, no? Dili kay tanan dyan. Pero, kanang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, kung unsa may lang coverage, unya kay, ang palungo nila, ang coverage ng San Suricuno, mo na nga, ipahibalugin na. Diri, mahimo, 2 weeks before, pahibalo na yun nga, doon ay power interruption. Kaya sa una, Domingo sila mo palo niya, karon Sabado. Takay balo nga hindi Sabado. Di na po sila gusto og Domingo. Sabado na po ang palong karon. So, humana atong Pizza 2, Pizza 9 na po sa napulo ka malungsod sa Area 1 coverage ang maapektuhan. Kung karon may gala, ato na pong malaman nino. Ato na pong ipaybalo kining job opportunity sa Samsuri Kuno kay basig wala po muna ng apply unya katong mga applicants butang man to inyong mga contact numbers tiksan naman mo sa mga taga diri sa kwan sa Samsuri Kuno in charge ani nga interview nga nanginahanglan ang Samsuri Kuno og internal auditor. No, ato na may gibasa ang application requirements o kaning qualifications o kaning finance officer kinahanglan gihapon ni. dire sa doon na po yung contact numbers ninyo, pero kung wala pa mo yung contact numbers, diha sa ato ang dire sa pangalan niya kini ato yung submit mo, pero padala lang yun na dire sa area 2 central office. Katong applicant sa from area 1, area 3 o area 2, dire magina mo abot. Kay address man ni GMCEO Jose Raul Daniel. Mr. Jose Raul S. Daniel, mo na address ha, dili engineer. General Managers Landmark CEO, kay kanang CEO, Chief Executive Officer na siya. So, mo na mo interview. O, padala na dili sa central office, kay basin og maulahi mo, kay mauni ang kinahanglan. Sa sumtory ko uno, nga ninahanglan og internal auditor as a Department of Internal Auditor. Kay kaning sumtory ko uno, dahang kanig auditor, na internal auditor, na external auditor, na kuwa auditor, na niya auditor, uban pa nga mga auditor. Oh, yan na lang nananawag kay. Nya ning kay program pa kuning nya na lang ning. Oh, si. Nya na lang. So, hapit naman alas 8:55 naman. Alas 9 photo atong programa dire sa Samsung ko no. So karon sa situation report nato dire na pagyapo na maya no kay last day good run sa Judith Samsorikuno, katunang utana sa online nga payment naman ko nang utana kagahapon. Ako na itong pahibalo nga. Inig, abot niya din Samsorikuno, ginaplay man kung saon ninyo pag sulod nga makabayad mo sa online payment. Basta inyong pagkahimuon, andamo ninyo ang smartphone, ang internet, ug ang bills. Kanang bills, kanang notice of collection, na dahil na butang ang amount ngayong pagbayaran on due date, before due date, o after due date. Mag-create ng kag-account, tangag address, picturean kuno ni mong signature, sulod ka sa U-Mobile app. No? I-activate ang imong code, mulag-in ka, dayon kung wala kay GCash, mag-establish ka, pinagi sa mobile wallet, diha sa BPI, BDO o Metrobank. Aron makakas in ka, so address na nimo sa USEC Money Services. Aron nula kay GCash o PMaya, pwede po na nga mo imo ibayad sa imong binulan na konsumo. Basta before due date, aduna na discount. Kung on due date, wala na ni discount. Kung after due date, tuna na po na siya ay surcharge. So, paninguhaon lang na yung gibayran, insakto yun nga amount. Apil yun ang kinatapusan nga sintabo. Apil yun na siya. Yeah. Paninguhaon po nga dili after 5 o'clock in the afternoon, kay base nung madili ang internet, unya, pagkatungang gabi, lain mo po na ang bayron ni mo anak. Kay base nung after Judith na siya, lain na po ng bayron nun, no? Before 5 o'clock in the afternoon, mubayad na ka sa exact amount kung mubayad ka pinagi sa mobile app. No? Very sa Samsung record. Pag mo mo nagihulat sa tanan, no? So, ina na doon. Si, kung amiga nga formerly Kabarubias mo na siya, mo ay nangutana kung saon ko, no? O niya kay dinimanggi ko magkatubag na kung gusto ko siya og detalye, i-text lang sa 0999-884-0609. There is a call center kay ilang i-forward dito sa billing kay sila na muhatag og account number. Kay kinahanglan magkunog pilatuka number sa account number. Kay kanang account number diha sa inyong resibo, dili na mao, muna mo. Mutawag lang yun mo dito sa call center Kay aron kamoy mag-istorya sa mga taga billing ug unsay pamaagi nga makabayad mo sa online system sa Samsuri kun. So wala tay oras mo igala, so dinhi na lang kukutob. Mato ipebalo nga RMC no kada Huwebes ini. Kagahapon daghang kay nang appeal. O Mayo 7. Mayo 14 na pod ug Mayo 21 o 28 so dili sa area 2. Central office kay kada Huwebes man ni. And dili sa area 1 every first Friday ug area 3 every first Friday and third Friday of the month. So kanang Mi 1 kay holiday man na, so wala gyud toy RMC dito. Karon na pong Mi 15 sa area 1 ug area 3. Mura na tong painom-dom dayon. Sa ngalan sa Samsuri ko uno, atong ipasalamatan itong mga sponsors sa RC Star News, pinagi ni Mr. Christory Ramones. Ang tagiyag tagdumalat sa RC Star News sa diha sa may City Mall, Dakbayan sa Pagadian. Salamat po ni Mr. and Attorney Margie James Lumasag na may tag-supply of coffee, coffee meat, and sugar. Diri sa 103.1 Radyo Kidlat. Salamat po ni Ma'am Ina Pelias, ang tagiyag taglumala sa Pelias Friendship, kauban sa staff na si Hildo Hinugin o si J. Retesa, no? So, ug sa tanan, sa itong mga tig supply o tubig na mainom sa Alfred's Water Filling Station na nahimutang diri sa Vicente M. Serrini Street. State dili sa Samsuri kuno sa ibabaw nga bahin sa Nusi District. Iyon man ang barak sa water refilling station sa may Bana Street na dool sa Old Barangay Hall sa Lumia District na Lakbayan sa Pagadian. O salamat po sa itong mga listeners, gabi na ni Fernando Bangay Siso, nga i-share po niya sa iyong mga listener sa ilahang boarding house kung unsa may mga updates sa Samsuri kuno. Sa ngalan sa Samsuri kuno, pinagi sa itong mga board of directors, pagpangulo, the President Edmundo Dundagi Jr., ingunman sa management ng staff, ng GMCEO, si Rol Sanyel, nga maugihapon ang kasamtangan ng Presidente sa Felrica o sa ngalan sa 103.1 Radyo Kidlat, ni SM Elmer Bagis Maghanoy, Gilis Libi Kabal sa Kauban, ni Rui Magpani Taliedo, ang salamat sa iyong pagpaminaw, hangtod sunod higayon, may buntag kaninyong tanan.

0: kahit na. Sell Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na malikayan. Nga mo bati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Sell Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol, Sell Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Sell Liniment Oil. Busa sa ingon ining balatian o problema. Sell Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Sell Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC Taglit Balitang.
2: Mayong buntag mga kabagting o kabalkada niya na ang BBC Daklit Balita alas 9. Gipas si Garbo ni DICT Assistant Secretary John Gaudan atol sa press conference kagahapon adlawa ng DICT Regional Office 9 mao lamang ang nag-inusarang ISO certified sa tibuok Pilipinas. Gawas nga naguna kanuna yung opisina sa mga compliance sa mga programa, gibuli kanusab sila sa pagkakugihan sa ilang regional director na si RD Cherel Ortiga isip usa sa mga top tier regional directors sa Pilipinas. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29 Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Balita.
3: Radyo Bagbating.

0: Bim.
1: Zed Health Report. Health Report.
2: Nagpa laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawa ko kabtag us kabulan. Ba sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Talagkalag ayaw ngon Negros Oriental.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sabli mong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sample Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi. Ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol.

0: Bahala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang gamahanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilan na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies, o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, dinis may pinapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
2: Said Kogon, Herbal Capsule, basta Kogon, lawas bas Kogon.
4: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
5: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
6: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god niyan. Paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og ka normal, pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
5: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountants. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o diba ka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
9: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Radio Bagbag. Ding, ding.

0: 九万八定定。
1: Sanfon Plus Gold. Ako Desi Gary, grabe kita sa
2: stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses. Mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified.
1: Sanfon Plus Gold.
3: Ako na si Gary. Grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo may piktin.
1: Try Sanfon Plus Gold.
4: Mapalit sa
3: Plus Gold.
1: Sanfon.
3: Grabe kay piktin.
1: Sanfon Plus Gold.
5: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O bili lang ka na! Ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
6: Mabuhay Hardware.
5: Mabuhay Hardware. Let's build together.
7: Di ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pagbuban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya ug kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.
8: This song is brought to you by Big Shot Hotdog. Bigatin sa lasa, suwak sa bulsa.
0: Radio Magbating.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan?

0: Radio Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, Daglit-Daglit, Balitang-Balitang.
2: Kabalik-balik ka na maing buntag, ngayon ang BBC Daglit Balita alas 10. Mapasalamaton ang tanang miyembro sa Regators Association sa Tibog Zamboanga Peninsula, ngadto kang Regional Manager John Nathaniel Planza, kumang gipahigayon na niini ang medical mission. Sayran nga daghang mga IAs kagahapon ang nakapahimulo sa medical mission, sama na lamang sa general check-up, sa removal, tuli alas sa mga kabataan, guban pa ng mga services sa Gitanya, Gasania kagahapon. Alayo nini manghinuotol ang tanan ng mga IAs na pa'y mapahigayon ng medical mission sa nagtuig o ilalong paghihapon niya sa pagdumala ni Regional Manager John Nathaniel Plaza. BBC Daglit Balita, alas 10. Ako si Bagting, 17 Flores of FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daglit, Daglit, Balitang, Balitang.
4: Radio, Bagting.

九万八定定。See for certain.

0: Bing. Cellphone Plus Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Nang ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Cellphone Plus Gold tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Cellphone Plus Gold kinaayo ko.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa ni Adtong Tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos ng presyo lamang. Kumplato sa tanang mata nga dekalidad nga lente, sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa nay himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
3: Di ana ang gamhanan ug gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Linibet, 100% organic herbal mga higala nga naisangkap sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, labundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gibon, saman-saman, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Linibet, barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 imedia. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna po junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananhimutang sa Tumuran District, Pagadian City o mamay mo usab nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo mga batanong manahi ay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tag-dumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbating.

0: 9万定。
1: Ikaw ba ang tunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remily Tuoy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako, nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og nangi normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
4: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision Lex, daghan na ang natabangan.
6: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Muto, wala akong nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
4: Sanfon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, buno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hi kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun inom ta og Santon Plus Gold o Bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock.

0: Ting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radio.
3: Oras na, Big Shot Hotdog, meaty na, cheesy pa.
4: Oras, hatod ni City Councilor, Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: BBC, Daglit, Balita.
6: Kabag ni Kabalkada may buntag, ganyan na BBC Daglit Balita alas 11. Mapasalmaton ang tanan ng mga magtutudlo sa Tibuok Provincia sa Muaga del Sol. Ngadto sa buhatan sa Department of Information and Communications Technology kundi ICT. Kuman sila ang gihatagan og libre nga Wi-Fi aron nga magamit sa ilahang mga kabataan og ingon man magamit sa ilahang pang-anaadlaw nga transaksyon sa DepEd. Sa gilawatang mensahe sa opisyal sa DepEd, gipasalamatan nini ang kadumalaan sa DICT. Human nga ilahang nakita nga nadanginahanglan og bastante nga koneksyon ang mga kabataan labi na karong panahon nga nag-evolve na ang edukasyon. Samtang gibot siya usab sa opisyal sa DICT nga mandato usab ni Presidente Bongbong Marcos nga ang tanang tulungaan ang hatagan og libreng internet agi gatabang sa mga kabataan aron kini makakat-on og sakto o ingon man aduno si magamit nga saktong internet ang mga magtutudlo. BBC Daglit Balita alas 11 ako si Bagting 17 Florence Fima, maayong buntag.
5: BBC Daglit Balita.

0: Tanawa po ng Taklob, basin makaswerte mo. Are you planning to build
1: your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adaw sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, o industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines o sprayers. O kung comfort and hisgutan, available ang furniture o bed linens. Nagdanyag usab delivery service para sa mga customers. O sa payong iulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. O ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
2: Hardware. Hala girl, grabe ka ka-glowing eye. Mas man imong sikreto.
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop, Jude, para sa imong beauty needs.
2: Asa man ilang mabaligya dito?
3: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Napasalay daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Maka-sure jud ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, Ground Floor, FS Paris, Sagatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop main nga doon ay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty ang mong priority!
5: Bay, ngano man na imong giputlan ang sanga

0: sa imong kakaw.
1: Ay, nag-rehabilitate ko sa akong kakaw. Nakakat-on ko ani sa training akong gapilan.
0: Para asa na?
1: Ang kakaw rehabilitation makatabang nga mas musulod ang kahayag ug hangin sa kahoy aron mas malikayan ang sakit sa tanom ug masilti ang bunga.
0: Mayo gyud nga nag-appeal kag mga training kay daghan kayo kag makatunan. Mapil sad ko ana.
2: Para sa dugang pang-impormasyon, bisitaha ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 9 sa Pagadian City o sa Facebook page ATI in Zamboanga Peninsula. Radio Magbating. Drop it.

0: Bad-bad-bing.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Parsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bilabila Coffee. Makay, masig, maulian ka. Ang inoon, wak na may. Basta ang tainom ko, day nagbaglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Sir, Health Testimonies.
4: Health Testimonies.
3: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems ni sandig sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Sakit na gito ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkong kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan nyo. Kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakaantog karo. Naglimitin ako. Antog karo. Naayon ako. Bunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin. Tanakapin. Sabay na bis ka.
6: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayong nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kumpleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanay mutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice cube para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na...

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Aduna ka ba'y problema? Hindi ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ania na ang mudugang sa inyong mga problema.
3: Let's get ridiculous!
2: Kutudya ka sa kahanginan. Ang si Lady Antonia.
4: Yes, maayong adlaw na usab, mga kahudiyakas, mga kahanginan, mga hanginon. And welcome sa itong panag-uban sa itong programang Hudiyakas Kahanginan. O ba na po ninyo si Lady Antonia, nagpang-hudiyaka, kaya ko rin nagyaka direk karong panahon na. May nalang naayin taon mo diyan, Mina. Bahala nagsumo mga kahudiyaka, ang tuso na lang yun nato, ha? Basta kamo diya mga kahudiyaka, ha? Ayag yun yung taon mo kakulig pa, Mina, aning programa, ha? Tunga, ragay ganis oras. Pero lalahi nga oras punta madungog. Muna siya nga kung sa magaling mga Pinoto nga inyong gigahin na aning programahan mga kaudyakas pagpaminaw. Nagang salamat kaayo sa inyong tanan. Salamat mga kaudyaka. Uy, kay uban ba yan? Huwag pa salamat. Inong tagbate, tagbatasan. Bisan unsa kagamay o kadako na inyohang mga kanabitaw inyohang gikalipayan diya mga kaudyaka. Oh, dapat nato ipagpasalamat. Ipagpasalamat. Grabe gid kay mga kaudyaka. Perting paspasa sa adlaw pero ang pagbayad nato sa tong utang murag hinay kaayo. Murag apiki kaayo. Hoy, kumusta man in town mo diha? Ah, kumusta si Lady Antonia, rabay nang umusta sa inyo mga kaudyaka. Imo ka balaka kung ako'y mangumusta sa inyo di gid ko mangutang. Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong pahudyaka, mga hanginon, ha? Ano kung kahanginon, Antonia? Ang hudyakas kahanginan, nunya ba si Matakdan, rapunmus DJ nga galingkod aning programa, ha ba? Hanginon kaayo. I-text lang ninyo, mo niya itong numero, pero digid ko makapasalig, mga kahudyaka, unya digid ko musaan nga mabasa tanan mga text. Muhatag ko sa inyo og numero, matag adlaw sa akong programa. O dili, numero suwerte sa numero ba? Hotline? Siga, lagting din ang kadalongga ni tatay pag-ingon ako muhata kong numero. Numeros kwan ba? Numeros hotline? Balikon ako, pwede kanyo ipadangat inyong pa-joke time. Natay pa-joke time, ha? Oh, eh, kanang iya-iya lang kung tagkatawa. Good guy. Sa tibok adlaw mga kaudyaka nga stress kayo mo sa inyong trabaho. Oh, stress kayo mo sa mga palaliton, stress kayo mo sa kakapoy. Tagai inyong kaugalingon og outlet nga makarelax. Kung dili, kung ang inyong manggaling, pastime, inarong orasa, tagai po ninyong time nga makangisipod mo. Sa matag adlaw ayaw, ganyan nyo tugote, nga di mo kangisi o kasmile. Tinood na mga kaudyaka. Munang ako, bito, before ko misulod, aning misulod ko the restation bot karon, nagbagot-bot ba ako? Ano bagot-bot mga tunya? Maglagot, magigkuhan ng kabanay na akong adi mananghid ba? Siya magkagano? O, murag nisaka gamay ang akong mga high blood mga kaudyaka before ko misulod sa akuan. O, di ba, na mga panahon ngayon na takay, may mag-perfect atong kinabuhi mga kaudyaka nga puro na lang ta-smile. Ba? Na mag-iusahay nga ato yung i-adapt sa itong kagulingon na naglagot yun ta, di ba? Okay, ang tao nabi emosyon. Pero ayaw tuguting nga di na mulugdang ang kalagot ngayon mo nabatian. Kung ang pagsulod na ako din sa akong programa, alimta na ako din sa kalagot na ako. Unya na po na ako bawion. Oh, sorry, sorry, sorry. Ah, balikon ako ha. Pwede kay ninyo ipadangat inyong pa-joke time o pa-udyaka na mantay numero. 0997765993. Ay, sa mga nagbiyahe karon, murag kani mga driver ba? Shout out sa ato mga drivers ha. Oh, murag gihinay-hinay raman tag ila dani nga ni baba ang presyo, pero buto na naon ni dako. Mura mga gihapon, wait, taas magihapon presyo sa gasolina. Shout out sa mga nagamit sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. I-mention na po na ako unya. Ubanay ko ninyo, KI 9!

0: Aleluya. Ahí la ay, nagluya man ang bebe na. Ay, shout out na sa etuwa ha, sa mga kamulog, digamos, ilang pamahaw, paniuto, panihapon, pangis na, pampainit, pampabog na. Maglibog ba kayo ng ubang tao, mga kadyaka, kung oh, magpabukal gid sa ininitubig, kayo mo inom og kape. Unya, oh, iki pabukal o gayo, kasabaan pang anak kung wami bukal. Lain ba nang kabantay mo ng initubig, mga kaudyaka, nga wani bukal, di ba mo? Imo nang pugson, nga imo nang butangag kape, di ba mo? Bula, mana? Kasabaan, oh, sabi na, wapag ini na bukal, gihao naman ni mo. Oh, unya, pag timpla ni mo kape, imo din pabugnawon kay Imnon. Makaingon ka di mo, anak, wami niya klaro si Papa, oy. Ipabukalan nang ininit. Unya karon, dili Imnon, kay ipabugnaw pang kape. Oh, speaking of kape, mga kaudyaka, ha? Puslan man ang api mo ba? Kanain yung kape diya, wa mo ko naingon nga ilisi na ninyo, pero murang inana na gina akong
1: hubo sa iyong sapot silalat.
2: Oy, baya! Unhan patas mga animalistik!
0: Kape, may... Lailahe magutag... Dandan nga kape.
2: Manggundang gihubo imong biste!
0: Purple corn coffee. Ngalan pala niya daan, mga kaudyaka, Nature's Gift. Gasa gikan kinaiyahan. Taasa rin ka kung bisayon ba? Nature, kinaiyahan. Gift, gasa, kinaiyahang gasa. Ay, anak rin ito. Ilison-lison, tapagiday mo ba? Gasa gikan kinaiyahan. Kinaiyahang gasa. Unya mo ingon kag purple corn, kaklaro ana mga kaudyaka pa. Kung unsay mga benepisyo ana? Unya gihimo siyang kape, mo na siyang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. O nindot kay siya ng mga kaudyaka.
3: Agak ang mga kudo kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil. Maski pakusgan pa tungod kisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa.
2: Kita kog bao. Nga nagkog ugdo ug murag isdang bumutong.
4: Maupag ko iitsa ko si mong naong kining akong tibag.
0: Pickles, oh, suportas kasing-kasing atay kidney ug nerves. O munang ilisin na imong kape nga kapalpitit ka murag tagataon-taon kagalakgon sa imong giutangan. Malugang atuson man nimo imong kape nga kagataud-taud mura kag kulbaan makakita lang kag anino.
5: Ay Jesus, gino Mario se bay kadok adok adok.
0: Waka ka
5: ay kapadul kapadul.
0: Imong gikadlukan imong kaugalingong anino. Ana kadlok lang taga tubang nimo sa amin makuratan ka.
5: Ay taon kisa maning tagwanya. Ay ako man dai ne.
0: Inana ka, oh grabe oy, mubitaw na ako, tarantada, magyapong kay ko. Oy, Antonia, ilisin na yung kape. Grabe, mamukay ka katarantada. Muna siyang namugna ni Nature's Gift Purple Corn Coffee. Oh, gimugna na siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Para po mahatag sa inyo ha, ang dekalidad ng produkto. Napag yun siya, oh, kung makadungog mo, ang kaning mangustin, grabe benig, kuan mga kaudyaka, benepisyo. O natural ba ni siya nga anti-inflammatory, makapaminos ka sakit o gubag simulawas. Lindot pa gid sa imong immune system o pamanit. Namagay siya'y barley grass nga source of fiber, labi na pamayos imong tiyan, labi.
2: Kakusok sa ilang mga...
4: Napagin siya mga animal. Gipasuya ta.
2: Pagdali, chigo. O kaya na ni akong ginabot.
6: Kadiyot, ni alat.
4: Eh, mamu ko niyang gituno lang akong tipak.
6: Isulob na lang. Eh, tingay, panuto ng imong nag-tisni na ngisi.
4: Unsa?
7: Unsa'y sunod nga mahitabo.
0: Kodyaka.
8: Kung magkaidaran na
0: kung
8: usa ka tao, diyan na dayon batiyon
0: ang
8: likadong sakit. O posibleng mo grabe kini
9: kung di ato maatiman. Ania si Nanay Susimal dagsa
0: trumit
9: nga mupabati sa iyang kasinatian. Tang iyang giming tinar paragis bila-bila herbal capsule. Katuno sa usak law niyang tumaron kini o giubanan
0: bisan ako, ako kabalong asa na. Okay, syempre po natin, Verticure capsule na. Ay, sa katong mga kanabitang kakalipong diya mga kaudyaka. Oh, feeling niya.
2: Kana capsule,
1: ikapila mo naman si Imnon.
2: Sige, tatlo na sa isa kaadlaw.
1: Ang sabi.
0: Pay. Laliman kag yun. Laliman kag muingon ka nga, Antonia, mura lang, feeling lagi na ako, kagituyo ka na akong kalibutan. Lopig ba ni mong astronaut nga bago ba nagkuha na itong karoon na itong bulan mga kaudyaka ba? Itong na mga astronaut ba nga nilanding diya sa kuan sa gilive mga ito nila. Grabe na kay kahiti karoon eh. Oh, nangandoy ba mo mga kaudyaka nga kuan? Oh, nangandoy ba mo mga kaudyaka nga makaadto sa gawa sa Earth? Ha? Maka, wala bi gravity dito mo nang lutaw-lutaw bitaw ka mga kaudyaka. Ganahan ka anak. Pwede sa ta magisgot anak diri rata sa Earth kay natay asikasuhon nga vertigo. Natay Verticure capsule Violeta ang oga shoutout ya kanimo. Shoutout di ay Randy Santesas Renz Caballero. Kaning Verticure capsule makatabang sa mapakunod sintomas vertigo. Oh, apektado ba gyud ang ato ang mo lagi ni akong gi-mention kay mo magidpod ni mga kaudyaka ang kanang rason ba usahay baka mo na siya epekto kung naa kay vertigo. Apektado imong pagadlaw-adlaw nga buluhaton. Mao magid na mo na gina-insist gyud ta mo nga kung na galipong-lipong manggaling mo diha ayaw ipagwalang bahala. Mamahala magud epekto naman ni sa kuan init magud kayo. Pagkaugma nalipaw na baka epekto man ni wamang mamahaw. Pagkaugma nalipaw na baka ay bahog ilok akong tapad. Daghan kay kag rason. Kasagaran magud kaning vertigo mga kaudyaka. Ang kasagaran cause aning vertigo problems within the inner ear. Oh, sulod imong dalungan gawas kung wa kay dalungan murag wa siguro kay vertigo. Makadayag ang espesyalista nga mo diagnose sa vertigo mao ang ENT. Sa may meaning sa ENT Lydia Antonia. Kamo na po research niya. Oy murag nag-abusar naman mo. Ako na lang may permit direg top lock direg Google ane. Unsa may in medical term ang meaning ana ear, nose ug throat. Oh. Una sa meaning. Oh, kung in medical term mga kaudyaka nga kanang specialty ni sila mga kaudyaka sa magdeal sa disorder related sa atuang organ sa atuang dalungan. Gunitere imong dalungan makadungog pa ba? Kadungog pa? Ba makamarites pa gani ba? Kana gani na ka sa opisina kay type-type ka sa imong kuan pero kung na'y mag-chismis, imong dalungan tuwa dito sa ila ba? Apil na magpalit ka, ayo magpalit ko! Na'y nag-chismis tindahan. Masya, Ima! Dugay kay kakatubag, kay gipaminaw pa ni mong chismis inyong silingan. ENT, ear, nose, og throat. Apil si imong tutunlan. Muna gamit mo, gitawag nga Verticure capsule, ha? Tagpila man ni Antonia, gusto ko mo palitan na Antonia, kaya di na ni maayo niya akong lipong-lipong. Wara bagay mo salo. Tagpila man ng Verticure capsule, ay sos ka, kuhan ra siya, 18 per capsule na siya mga kaudyaka. Okay mo kalimot, Memo Smart Sira, para sa inyo mga chikiting di ha. Nga, sige lag, yaw-yaw sa barangay, piti-piti-piti-piti-piti-wiwi-wiwi-wiwi. Tagaan na itong nutrisyon ng atong anak. Labi na silang pangutok mga kaudyaka. Natay Verticure capsule. Tabang ay Verticure capsule. Memo Smart Syrup. Namo ko yung nangutana din yung sa itong gimension ganina sa vertigo. Verticure capsule para sa vertigo. Ang Memo Smart Syrup para sa memoria, pagpaligon, konsentrasyon sa inyong mga anak. Labi na gito nag-edad 1 to 12 years old. The best kay niya, tagpila man na 200 pesos per butilya mga kaudyaka. Ay mag-joke sa dahil ko, abin akong magyaw-yaw rataan ni Permes. Shout out Irvin Villamor, Junaldo de Surigao. Ingon man ni Aljo ng Pukatkat. Ingon man ni Lovilin Ejercito. Siyang Kaak, si Nachi, si Anyo, si Kaya Pulangko, sa Samuanga del Norte, Ati Izay. Shout out po, ingon man ni Evelyn. Ati Evelyn, tumitiyo. Kitsa kito yung ngalan sa imong nanay, Ati Evelyn. Minaw, rapato siya sa atong programa kung wala naguba yung radyo. Marjo Cabang, diya sa may Salong, sa Samuanga del Norte. Ingon man ni Jenny Mayol Torno, Papa Wilson, o Mama Mildred. Diyas Tukuran. Prince Season, shout out sa tanang officers ug members of Valencia United Gays and Allies Association Incorporated, Vogas Incorporated.
10: Produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron lami ang inyong pagkatulog matag gabii. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka.
0: Shout out ya kanan yung tanan. Dedel Sarinaw, Renato Barnigo, Ronald Givan.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
2: Sorry lata, ay kikap-hikap na ko. Naglagot ko ni mo. Ano man?
4: Nainsultong akong pagkababay, chigo. Tiyo mo eh, tuktok ko ng miduol ni mo. Imo pa yung kipalabay.
2: Di man ko gustong maubos ang imo pagkababay lat. Gusto na akong magpakasalo.

0: Onya ningon in taong lalaki iyan natagbo. Hoy! Shhh! Sama ning iskwilahan na, oy! Oy! Miga, miga!
1: Yes, sa problema ni mo?
0: Hoy, kaila kas principal dere? Ito bang, bate kay batasan ba? Pero murr, magtambay iskanto, mura pag yung huldaper. Kaila ka itong principal dere? Lagot, trabo ko ato ba?
2: Tubag itong bababe.
1: Hoy! Kaila ka na ako? Ha, kaila ka na ako?
0: Wala. Ano man di ay?
1: Anak ko's principal!
0: Ha? Anak ka's... Ay, anak ka's principal din eh! Unya ikaw, kaila ka sa ako!
1: Wala!
0: Ah, wala man di ka kaila sa ako! Ah, sige, managan tang duwa! Bahala ka diya! Bahala po ko din eh!
1: Hi. Wala backup ane. Elmer. Elmer Dodge.
0: Kaila ka na ako, Elmer Dodge? Wala.
1: Wasa ko kaila ni mo.
2: Naraman din na. Ay mo balik rapos Lady Antonia.

ako si baby daw murag makapool gani kay kun sila ba puto-puto na kay mga dagko kayo murag luwas kay imo pero sa paragi pag inom na ako okay man siya wala na ko iba tinga luod akong puto-puto pero wala akong pagbawas nag reduce ko ba may gilid yung tambok ba ako sir naginom man po ba itong inyong kape bitaw ang ginom na ako katong inyong kape nga paragi. Pag inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, nigaan-gaan na akong lawas. Nigamit po ko sa inyo ang plaster nga bila-bila peppermint oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul si Il, kanang magpula-pula bitaw, sir, nga pagkutkutong ganin kay magtubig. Ina-plaster na ako.

Ana, grabe po yung sonata ni Manton niya ang panahon pa manas diskuhan. Hoy, ano man di ay! Kabalo ko dagan nalingaw gyapon oi kay mga kadaghan ka paminaw sa akong programa ang mga karaang tawo. Dile kay ang mga bata, mga kaudyaka, para pun madunggan sa mga bata ba ganay mga sounds ni nani sa unang panahon. Nagyaw-yaw ra ba in town ning taga-Tanggob City kay sila ra ba nag-request ani. Antonia, siya ko sa akong banas, Rodel Navarez, sa akong anak, Mark Rafael og Riza May, yung mga ni Rhea May. Shoutout ilang mama, Manila Navarez, Diris Tanggob. Oh, bitaw, oy, nakasayaw kung sila sa oho, oho, oho. O nindot, magod kayo sayaw mga kaudyaka, labi nagkuhan. Dagan ka problema karon. Oh, niya, ay na magreklamo diha, kinaraan niya atong tukar, kinaraan ba po niya atong nawong, itande po nato ay. Sige, mag-request atong kuhan. Mapahimungta na po dahil ning kuhan na po dahil yun. Oh, hawak mo ang bet, hawak mo ang gabi. Antonia, maluoy kay shoutout po rin taon me. Ako, mananatiling kalmado, bisan kasumbago, nagyod kaayo. Kahadlok po ni mo, Brad. Ayaw gyud Brad, ayaw gyud Brad. Pogngi gyud na imong kaugalingon. Sumbaga na lang na imong kaugalingon. Mananatiling kalmado, ba? Uy, nanday tayo Memo Smart capsule. Oh, basi makalimot mo ba? Lamang ang may talino, lamang ang may alam. Lamang ang hindi makalimot. Kaning Memo Smart Capsule, makafocus ta sa atong trabaho. Pag Memo Smart Capsule mo, kay makapakuno ni stress, kanabitang malimot ta. O, nga dagan kay tag deadline nga pason. O niya, nindot kayo ni kay makainumdom yung kasi mo mga report. Sa imo mga obligasyon. Labi na gitong mga estudyante. Oh, baka kanang mga professional gikinahanglan magtuon sa daghang impormasyon. Kay ibala na pud kadto Smart pohon. Oh, daghan kaayo mga kuan mga kaudyaka. Kana bitang buluhato nato mga kaudyaka nga kailangan nato og suporta sa atong panguna-una. Kung unsa magalang imong trabaho, wa kay trabaho, dapat ga pangsyon imong utok. Okay, naman siya gusto ko la bako pa muneri ginkgo biloba omega 3 vitamins and taurine. Inana kanindot ang atuang Memo Smart Capsule mga kaigalaan ha. Ay, shout out Lady Antonia. Shout out ya kanimo Lady Antonia ha. Ubay-ubay minaminaw dari sa imong programa. Shout out Milgrace Ulob. Shout out sa yung asawa sa Mary Grace Annie Maricoro. Shout out ya kaninyo. Discaro Ferro, Sambuanga del Norte, Romulo Luwayan, dia sa Bansalan, Davao del Sur. Shoutout dia, ingon man ni Bro Emmanuel Akaw. Akaw family, Sinanguyan, Don Carlos, Lanog-Lanog, kay imong tingog, deris amu, Lady Antonia. Shoutout dia kaninyo, ina lang kung ako kusog, kidaganan ko nagkapitan o kagawa dia. Ay mo kalimot na po na itay gitawag mga kaudyaka Nerve Flex Capsule. Para ni sa inyuha, labi nito nang haway ang mga kabukugan. Ang mga

0: balita.
1: Mayong hapon mga kabagtingong kabalkada, sanayan ang daklit balita. Alauna, gipahigayon sa Rapid Growth Project ang training of trainers for cooperatives, farmer leaders on maintenance and rehabilitation of cacao trees. Gikan Mayo 5 hangtod 7 2026 sa Mifanco Function Hall sa Midsalip, Zamboanga del Sur. Gitambungan kini sa mga farmer leaders gikan sa nagkalain-laing kooperatiba aron mapalambo ang ilang kahibalo ug gana sa hustong pag-atiman og rehabilitasyon sa mga punuan sa kakao. Ingon man sa paggamit sa sustainable farming practices aron mapataas ang kalidad sa produksyon sa kakao. Tumong sa mga pagbansay nga mahimo ang mga partisipante nga trainers og mga tigpasiugda sa ilang komunidad aron mas daghang mag-uma sa kakao ang makagamit sa good agricultural practices tunggap sa rehiyon. Inyo nabati ang Daklit Balita Alauna. Ako si Bagting 27 Daril Ikat Ayaay sa Belfem o Radyo Bagting.
0: BBC Daklit, Daklit Balitang Balitang Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating Ding.
1: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
2: Kamang tugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapan, kaya nitawag si ating ani na maawa itong Bila-Bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako duha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng duha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
3: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
2: Oo.
3: Uh-huh.
2: Nigawas buk siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
3: Ah,
4: asin.
3: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
2: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
3: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
4: Oo.
3: Oh,
2: kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
3: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
2: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
1: Unsa sa unsamang balatian at tunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado, mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Radio Bad Bad Bing.
1: San Town Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Dado galyo de bay, renta mo idad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og San Town Plus Gold, kamo may ingon nila. Moro gi nakaayo sa ako, sir. Karon, wala na ko'y bukol sa tuod. Tagang salamat. Tagandigos na ko.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng San Town Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og San Town Plus Gold og San Town Vitamin C.
3: Set Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan niya pagkaon like chicken, yung mga hipon, grabe yung katlang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kape ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me BJ Papa Sam o Masbate.
3: Ang Sed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
5: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye, mas mani mong sikreto.
6: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
5: Skin Shop? Asa man dapit?
6: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One stop shop jud para sa imong beauty needs.
5: O sa man ilang mabaligya dito?
6: Daghan ka ayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry og sensitive skin. Napasalay daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy glow from within.
5: Safe ba na ilang mga products?
6: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka na safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
5: Nindot lagi ni, mura kinanglan ako ni ay.
6: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
5: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paharis, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mga message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
7: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty ang priority!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna imedia. Radyo Bagting.
2: Handuraon na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
3: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
4: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
5: Kinsa siya!

0: dinhinang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga namus maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C+. Wonder C+. Nasiya'y syrup. O niya, napod na siya'y kinini ang capsule. Maunay na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ano mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Why pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung waning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Ato ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw! Angayan ko bang mahayan o basulon ang kahitasan sa mga naangkon ko ng mga ginikanan ibabaw ng kalibutan. Ako usa ka anak nga dinaog-daog sa kaugalingon kong mga ginikanan sa pagmahal o pagpangga ako ilang gihigawan. Nagpuyo man tuod ako sa kiliran sa akong mga ginikanan. Parang pagdagmal mo ay kanunay kong nahiaguman. Kasama ako nila sa sagbot nga way bili. Og sa mga lapalapa, kanunay ang gitunob-tunuban ang akong pagbakho o pagdanguy-ngoy o'y kalipay sa akong mga ginikanan. Pagbisan gamay sa akong pagdumot o kayugot mo'y butang akong gilikayan. Ang pagbaton o kasilag o pagtukol nga sa atong mga ginikanan, wa kong ihuptan. Butang nga ginadili o dulumtanan sa atong Diyos nga labing gamahanan. Kaya ang Diyos nagtudlo man sa balaang kasulatan. Tahuron mo ang imong mga ginikanan. Aron magtaas ang ikinabuhi ko ng kalibutan pagtukol kanunay ng gilikayan. Bisan pa kung sila kanako mo dagmal, ang dila ko na lang ang dilit nila malaburan. Naisama ko sa halas nga ilang gibunal-bunalan apan sama paghihapon kahabog sa langit ang akong pagtahod ug daw lalumpa sa kadagatan. Ang akong pag-ila isip sila ang kahayag nga akong nabat-an. Di ko angayang mahayan o basulon ang kahitasan sa mga lulan. Naging pahat o gitakda niya sa dalan nga ako kanong gilaktan. Kaya ang kasakit nga naagian, mga tipik kini sa pag-antos din iibabaho ning kalibutan. Na kung pagtuon, mao ang pabilo sa nagputbo ko nga mga paglaok. Kalit kining napalong kaya ako sa akong ginikanan ilang gipaundang sa akong pagtuon. Tungod sa ilang katarungan nga wanay gradong makaon sa pamahaw paniudtog panihapon. Ang ako sa ikalimang ang-ang sa elementarya na yun kutob in town. Igo na lang ako sa pagbako. Pagpatulo sa magulanon kong mga luha sa adlaong tanan. Luha sa akong kapakyasan o kasakitan sa maulol kong kapalaran. Isalig o gitugyan ko na lang sa kahitasan ang tanan. Siya ang labing gamhanan sa ibabaw ning kalibutan. Ako karon sumasalop na ang pangidaron sa kapikas ako nakabaton buutan og mapinanggaon. Sa bana ko lang natagamtaman ang pagmahal nga hangtod sa akong kamatayon. Ako mapasalamaton sa Ginoo iyang gigiyahan og giamuman sa gihapon. Kaya ang kasakit nga akong nagian karon sa kalipay gihulipan og sa kamaya kinigisanapan. bunog dai kay ni siya. Mura dai ni siya og si Tanggol. Bunog kayo. Halang ganin yung tanan, mga pinalanggang tigpaminaw.

0: Pasag di na lang, pasag di na lang. Atod kaninyo sa pinaka the best ng Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugid mo'y amahan anak. Ato na nga plasa ng Wonder Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Nanindot ba ni atong Wonder Herbal Oil? Ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Wonder Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto Wonder Herbal Oil. Katubi itong mga kuan, kanang gipamaulan, kisakitag tiyan. Atong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Wonder Herbal Oil. Paminawa oh, nice testimonya sa nagamit sa produkto Wonder Herbal Oil.
1: Salty Amy, unsa ka epektibo ang Wonder Herbal Oil?
2: Lahi kita sa mga plus eh. Lahi kita sa mga plus. Dili siya daw, then did now. No, so what did you know ang kaugatan? Nawala ang limong barikos.
1: Nawala imong barikos o kaning pamaol?
2: Pamaol.
1: Dugay na ka nagamit aning haplasa kaning Wonder Herbal Oil?
2: Pag ulang ko ano yung nakakuan, kay tungod anang sa radyo nga makadungog niya anang balat ni Kuya Card, munang nagpalit ko may naman doon sa among parmasya. Dahil dagar ako kasi doon anang among palit sila, nindot dito na ihaplas, kaya mawala agad mo ang para sa susunlan, yung ubo. Ihaplas mo pamaol, o ina na. Salamat tayo ilan na ito. Kaya mara gito nga, hindi isang haplas na dito nalinaw.
1: Salamat kayo. Akin sa ganito itong pangalan, ma'am?
2: Akin ko lang pangalan, Olympia Dasnot. Taga 48 ng Sute, nawag sa Miss Oriental.
0: Ang una na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Kanang atong Wonder Herbal Oil, ang gisudlan na plastic bottle green ang taklob. Unya, kuan, kanang nagit siya markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. O niya, ang yahang label, wala gi-sticker. Dili sticker ang label. Kuan gid siya, kanini ang shrinkable film ang gigamit nga printed. Ha? Ay gin mong kumpiyansa. O kanang na i-tailer, kaya wapon milabot, anak, di na mo ah. O may appeal, anak. No? Bantayan na ni Wonder Herbal Oil karon kay pertindagan ng gasoon-soon. Makapalit sa dili mao. Looy po. No? Kay manaway unya. Mingon nga. Sa maning ingon nindot ni Dimdi ay. Na. Kaya di mo na mao imong napalit. Para sigurado yung ka. Paminaw na ko. Ang isudlan nga butilya. Taklob green. Unya shrinkable film nga. Printed yun. Ang gigamit niya na yung markang manufactured for RSV Life Care Marketing Incorporated. Ha? Kay, luoy po rin tao, no? Kung malipat ka ba, di mo imong napalit. Kay, pagtindaghana ko na karoon, napay uban, nanuroy ko noon na. Kay, pakapinan ko noong ganang baldi o planggana. Naunsa naman o eh. Yan apa kuno uban galicture-licture kuno dia sa barangay kay na kuno insurance wala man mi ana wala mi anang mga baldig planggana og mga insurance wala na Wonder Animal Vita kalimot kato nang buig baboy manok kabayo kanding baka langga misda og uban pa gamit ta sa produkto nga Wonder Animal Vita oni makatabang oy para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan mapabaka kabaw baboy bana gamit ka og Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gilbert Pano sa nagpuyo sa Silaway Plus sa Bukaro Norte. Gamit sa Animal Vita sa gigamit ako sa aking baboy. Wala akong magpuyo sa baboy ako nang gigamit sa Animal Vita. Ito yung pangalap sa pangalap niya. Sa ulap pangalap niya, may anak siya, Dusi Kabuo.
1: Dusi Kabuo?
3: Anak niya, Dusi. Hindi yung anak. Sa doon pangalap niya, anak ko, biskiti ka po. Unos ginagapuhi, dagko. Insug kayo. Ngayon, ang sub ka ron. Animal Vita, gapo na nga akong gigamit nila. Kaya huwag mo sila sakit-sakit. Wala may kurga-kurga. Wala, Animal Vita, gapo na akong patumakit sa ila. Kung magkakalamas nila ko, kaya karoon, dagko na ang katong biskiti ka po. Kaya ang tulo ka po, kakong biyata sa akong pagmangkot kay katorse, magkabututo siya akong anayon. Kaya biskiti na sila ka po. Nakaroon nga dagko na Dokter, boros na po. Wala ko suka, dugulan ako gamit si Animal Vita. Katupa, naka-anak, titi, kinatasan niya, pulo, unti, mura na.
1: So, nidaghan siya pag-amit sa Animal Vita?
3: So, gidagan.
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Mugamit ang Wonder Banaba Plus. Proven ang testidi, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Anya, kumusta man ang imong paggamitan ng Wonder Banaba Plus?
4: Naira sa uban ako ng tilawan, oy.
1: Bago pa ka naggamitan ng Wonder Banaba Plus?
4: Bago pa. Naamo ko tilingan po naamo nga nagamit ba. Nangay man sila kay gwapo ko nung sulayin ako ng Wonder Banaba Plus nga nas magsalita na ko. Sulayin na lang kay maayo dyan ang tambalan ang.
1: Oh. Nga nung nagamit man ka ng Wonder Banaba Plus, kay?
4: Ay, ang akong sakit kay ako likod dyan akong hibate.
1: Mm-hmm.
4: Sakit yun, ayun, huwag akong mga paa, maunang mag-exercise na lang po ko kay pwede masakita kay 64 na biya akong edad.
1: Mm-hmm.
4: Tama ko ikuhaan ka ng UTI.
1: Naka-UTI.
4: Sakit na kulit akong batang, akong hilid.
1: Mm-hmm. O niya, imong gigamitan aning Wonder Banaba Plus. O niya, karon, kumusta naman?
4: No, wala na, rin ang ihi po na ako, nidaga na.
1: Mm, nindot yun kayong magamit anang Wonder Banaba Plus, yun kanun na eh. Kisa ni pangalan?
4: Juan, sir. Binbinida. Nida kung anan, sir. Nida Padli. Tagamukas, Kulambogan.
0: Ngunana, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. O, diba? Shoutout kay Mama Rosalina og Nelmi Joy. Pagkaray na ko akong sarili og great sad na ko ng Luda family from Cute Tungski. Pagkaray na ko akong papa si Boy Sabala. Ang mama si Adila Sabala diya sa Sabangan, Dalirig din Sabala family. Lawan family, ako dayong mga igsoon like Dudoy Sabala, Juju Sabala, Ilin Sabala, Janjan Sabala, Judin Sabala, Dain Sabala, kana lang nagpagaray si Otsi Sabala, Dris Purok Otso Public Kalilaga. Aray midri sa Bigi Dawan Matisipi. Kanunay naminaw sa imong programa si Bibing Ni. Salamat ni mo Kuya Carls. Thank you so much. Itong atong mga kaigsuunan ya, kung gusto mo ganap itong inyong anak bago na tao, taman 1-year-old, dili daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Imaon ay pinaka-the best nga vitamin sa mga bata nga bagong na tao, taman 1-year-old.
1: Pangalan og address?
5: Inayos sa Cuevas, taga-Aurora, Tagulalo, Sambuanga del Sol.
1: Okay, istorya daw mi ma'am, kalabot sa unsa ka-epektibo ang paggamit anang Vitron drops.
5: Sa pagkatawa niya akong bata nga kapaning 1 year o kapagkabulan karon, saka nakaingon nga kanang malurus daw ng mga pagkabata. Ay pwede ko na kayong gamayan, kanang iuno makalakaw o dali-dali-dali. Dahil sabihang permiti ko mamino sa inyong programa ni Kuya Card na encourage kayo ko sa Vitron drops.
1: Pilay edad sa imong gigamitan anang Vitron drops?
5: Dapat sa kabulan, dahil nanto ng pulo sa kabulan, Vitron drops sa pana, mawto nga, abti kayang bata, dahil wala ang mga masalingan nga, nakaw na kung ang bata, dahil naunutunura na daw.
1: Mm-hmm.
5: Anto, ganado kayo sa matulong, mukaon, dahil sa mga sakit-sakit.
0: Nana, kanindot mga pinalanggang digpaminaw ang Vitron syrup, no? Vitron drops to? Vitron syrup. O, nindot po ning Vitron syrup kay para po ni sa mga 2 to 12 years old. Mga bata ninyo nga, di ka nang mukaon, di ka nang matulog, bugo sa klase. Paminaw, o, testimonya na gamit sa produkto Vitron syrup, mga pinalanggang digpaminaw.
6: Ay, ako dahil si Richard Subahan, ang taga-tanggol, si Polong City. Akong na-experience sa Vitron, okay dito siya. Okay. Nakita mo ko na ako sa akong anak, ma'am, na sa iyang edad, kung siya mukagutan, hindi sa hasul ba? Diyon, kung kuhan siya, kanang active siya nga pagkabata, nisamot po siya pag-active. Dali na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kanang hindi po siya masakit doon, lahir siya.
7: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatabang, atog yung produktong Vitron.
6: Yes, ma'am, kaya kanaraman din po nga, bote mo sa nga mong ipayanan niya, sugat-sugat. Nindot
0: kayo,
6: nindot
0: kayo,
6: nakuha
0: ang vitron. Ngunana, mga pinalagang tigpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo ka na itong produkto ng Vitron syrup, mga pinalagang tigpaminaw. Vitron tablet mo? Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulu, lula, kinanan, ginagmay, kinatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ang Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa lang ang hunahuna nimo gamit og Vitron tablet. No? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpam. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Paminaw o testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
8: Dito bitakura sa Mills Village sa San Clarín.
1: Unsa man ang nakatabang sa Vitron tablet diya sa imo?
8: Akong edad magudzir kay sinubay opsyon na dayon
9: mag-isip ako katulog ba? Mga tulupat sa oras na akong katulog sa matagabihi dahil Otolis, nakatungog man ko sa bitong ba anong programa ni Kuya Card Rua Sulayam ganun ako, no? Anong paggamit ng Bitron kay makatabang siya para makatulog ta. Ang sulay kong palit, pulo lang usa. Kansara ka pagmita sa ako ang ginainom, inigdayan na lang ang katulog. Isus, limit yun. Nakatulog yung magiging darong, mabot na gano'ng, unum ka oras, sapit na dito.
1: Taas-taas na yung tulog?
9: O, taas-taas na gano'ng katulog. Sa isa itong wapak ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras. Lipay na kayo ko, kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi.
1: O niya, Karon, sa paggamit nimo sa Vitron tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras sa imong pagkatulog.
9: O, dukaon na ko, alas maybe, dahil makamata ko nang mag-ngi, alas dos, makabalik mo kayo dahil katulog. Nagpasalamat kayo ko sa Vitron tablet, nga nakasuway niyo ko, gumikan sa akong pagdungog ba aning yang tubing sa mga daray.
0: Ingunan na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Karay ko ako mga membro sa One Radio Loyalista kang Bibi Balukan and family. Billions family, Mahinay family, Vilis family, Pangutayaw family, Lagrosas family, Davin family, Daduli family, Langgam family, and Dudong Las Piñas and family. Pagaray si Bibi Bulandres of Puro 4, Poblasyon na Awan, Misamis Oriental. Salamat sa pagbasa. Let lang ko sa akong papa nga si Arthur, ug akong mangod si Inday, Arfil, ug mangutana ko Kuya Carlos pila ang Vitron Syrup, si Arfil Idris sa Jurabber Lapas, Naga. Salamat. Katong ato mga kaigsuunan, kung gusto mo ka nabitawang kuan, kanang kape nga, nindot po ning kape ha kay bisan og herbal, pwede lang to ba? Kanang Huwander Herbal Coffee. Amin ang kape ha. O niya, stevia ang gigamit pagpatamis, anak mo na, dili gyud ka magpalpitin. O niya, di po mutaas imong sugar. Dili po mag-aslom imong ginhawaan. Kanang Huwander Herbal Coffee, mga pinalanggang ding pamina. Lamina. O, tistingis, way, lamina. Mo, kuha na, mutunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas. Kanang atong Huwander Herbal Coffee, mo normalize po na sa circulation sa imong dugo. Indot yun. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang mga ito ang kuhan ba? Kanang ito ang Huwander Cardio Care. Magkatabang na, hadlok mo guning kuhan eh. Kanang itong blood pressure, hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure, hadlok kay kung mo atake mo gunang taas kag blood pressure, taas ba taas? High blood pressure kana high blood mo nang lactose bagestra high blood man kay kanang high blood pressure pasabot ana kanang gunay pressure ang atong lawas 120 over 80 ang normal. Pag dili ka circulate og tarong ang dugo imong heart maning kamot mo pump mo nang musaka siya mahimo siyang 130 140 150 pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart na ning kamot og imong ugat gabok mabutok. Mao na kung dili kagawas ang dugo dito na. Dito na sugod ang akong problema. Internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care. Tabangan sa Huwander Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So katupong mga naay almoranas, uban pod kay naapoy problema sa kuan. Almoranas, ang uban naay problema sa tawagan kanini ang colon, colon problem, no. Kana pong ato ang Huwander Hemo Aid. Niya kana pong atong Huwander C+. Sa ako nang ginaingon balik-balik kanunay nga kana bitawng wala na bitaw tay kwan, wala bitaw tay kana bitawng vitamin C sa mga pagkaon nga atong ikaon adlaw-adlaw. Na ba? Nang wa nakakakaon og mga pagkaon nga puno sa vitamin C, kinanglan jud ka mag-outsource. Unang namugna ng Huwander C+ sa mga bata nga 2 to 12 years old, naisira para anak. Naisira para sa mga bata nga 2 to 12 years old. Niya napod dai capsule para sa mga 13 anyos pataas. Ang pangalan Huwander C+. Ayaw kalimot sa pangalan para di ka maglibog. Ang pangalan, Huwander C+. Mao nang pangalan, ha? O, para nga, di ka magka-problema inig mga ngutana ka sa tindahan. Huwander C+, naisira para sa 2 to 12 years old. Yan po na siya kanini ang capsule para sa mga 13 anyos pataas. Taray, Kuya Carl, sa taga-Campo Dos, sindangan sa mga English family. Kaya makalipay yung guys dughan ang imo mga balak. Pag-aray lang ko sa akong mga friends. Naminaw ni mo karon si Stewart Lupis de ini. From Cagayan de Oro City, salamat po. Pag-aray ko sa akong BFF nga si Angel Anghag o akong mga friends like Rosalie Lumakad Humawan, Jean Noble Cinco, Jing Jing Heroy Lalarasan o akong manghod nga si Aljo Namukat. Pag-aray si Giovanni Bicoy from Tubaran, Tubod, Lanao del Norte. Bueno, bueno, bueno, atin balakan sabi.
10: Pagkabibiha gayod ang imong kaaniyag. Ipadayag ko kanimo kining kasing-kasing nga imong nabihan. Apan sakalit lamang ako imong giairan. Kay gusto mo matso gwapo og adunahan. Nasakitan in taon kining ulipong timawa. Kay gisalikway mo man kining timos kong tinguha. Apan mahalon og higugmaon ko ikaw, bisag babagan pa ko sa lawom nga bungaw. Nakarelasyon ka og balikbayan nga adunahan. Sa gihatag mo kaniya ang tanan. Imong kalag, lawas o kaputli, kay nagtuo ka mo ay magdakan nimo sa kaharuhay sa kinabuhi. Miabot ang panahon nga ikaw ni Mabdos. Inigugma mong balikbayan daw dahon nga nalayos. Biyaan ka o karon nag-antos, nagkamang ka sa mahugang lapok daw sama sa musimos. Sayang ang imong kaaniyag o mananihong panagway. O sa pagdali mong madunahan, ikaw hinuon na alaot og nagmahay. Nahisama ka sa langgam, naglupad nga buot kabuto ng langit. Panpakyas kay mipatiurok sa ubos, ngoy hinungdan sa imong kasakit. Buot mong kalimtan ang mangilad nga lama sa imong kagahapon. Pan sa pagtuong ako mubalik, og kanako ikaw magmalipayon. Apan ulahin na ang tanan. Sa laing binuhat, ako nagaid, naghapos o nahiktan.
0: Nagaid, naghapos o nahiktan. Pastilan. Why kagawasan? Alang ganito na doon. Tunling sa mga garay.

0: Iyakapin mo ako ng mahigpit bago ka umalis.
1: Ado na koy? Iyakardo Villarunti mo ingon ng Diyos atong alagaran, binagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
0: May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Radio Magbating
3: Oras, alas dos.
2: Radio Magbating
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Iangco.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: BBC Daklit Balitang Balitang.
5: Mayong hapon mga kabagtingong kabalkada, sanayan ang Daklit Balita, alas dos. Aktibong miapilan 50 kay estudyante sa 5-day survival camp and emergency service training course sa Boy Scout of the Philippines, Western Mindanao Region sa Bongga del Sur, Pagadian City Council. Sa usa ka lecture nga gipahigayon sa 1st Civil Military Operations kun Mahigalaon Battalion. Gisgutan sa mga lecture ang recruitment activities sa CPP, NPE o NDF nga nagpunting sa kabatanunan o mga isyo kabayan sa West Philippine Sea aron mapaligon ang kahibaluan sa pagkamabinantayon sa mga batanon. Gipahigayon ang kalihukan sa kampo sa 1st Cavalry Battalion Armored Division sa Philippine Army isip kabayan sa paningkamot nga mapalambo ang national awareness, patriotism o pagpamuno sa kabatanunan. Inyo nabati ang Daklit Balita alas 2. Ako si Bagting 27, Daryl Ikataya ay sa Belfem o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Balitang. Radyo Bagting.
6: Representatives ng PCSO and the Commission on Audit, isang masayang araw po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. To guarantee fair chances of winning among our lotto players, PCSO regularly conducts pre-draw procedures. Ang highlights ng activities kanina, silipin po natin.
7: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Game time na, Pilipinas! Whose ticket will be lucky to take the win? Alamin na natin! Tara! Let's play your favorite lotto games!

kasaya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng limang numero, habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes, kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers, at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658, with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo sa bago nitong presyo. See posters and print ads for details.

0: This time, 3D Lotto players naman ang maglalaro. Tatlong bola ang hihintayin natin piliin. Dito sa 3D Lotto game, 4,500 pesos ang panalo kapag nag-match sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Pag nag-Rumbolito system play naman, 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. Reminder to our players, please play smart, play safe, and play responsibly. At nakapili na ng 3D Lotto winning numbers. The first number is 8. The second number is 5. And the third number is 2. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 2 p.m. draw, we have 8, 5, and 2 in exact order.
1: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinayahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Mga higala, ani anasad ang inyong very good friend on air. Aron mo pahibalo kaninyo sa kaayuhang ihatag kanato sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule. Si Cecilia Galagala ang mupaambit karon sa iyang kasinatian.
3: Paragis Bilabila Capsule ug Paragis Bilabila Liniment Oil usa kini nga nakatabang sa akong panglawas, labi na sa akong binulan nga regla nga halos 5 years wala jud ko abli sa akong binulan nga regla. Pagkabati na ako sa capsule nga Bilabila, gitisingan na ako. Kaya nga kung ba na nakuha na dyan, nagabido na. Kung ano siya akong buhaton para lamang ko datnan sa akong binulan. Nakahurot na ko og duha kapad, taloy sa Diyos, gidugo dyan ko. Tanan dyan ng lugwa ang tanan mga hugaw sa akong lawas, baho kayo nga rubo, ng lugwa gid siya. Sa wala pa ko magtumar, hanga kaadyo isa ka og bukid. Sa nakatumuan ako, taloy sa Diyos, bisag kung sa kahon sa bukid, okay na kayo din nahangat. Pag-abot sab sa Paragis Liniment Oil, na wala dyan lang akong mga sakit din sa mga balakang. Maunay akong sinati sa Bilabila Capsule o Bilabila Liniment Oil. Ako si Cecilia sa Montina Galagala, taga Puro 4 Lagaron.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Ining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. 71 isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC maong bugtong nga pribadong tulunghaan sa Entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubo sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa Entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior o senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer o football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Be like them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come, first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
7: Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
8: Dado galyo de bay, 30 ang edad. Nakoy bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaron og Sundown Plus Gold, kamao may ingon nila. Moro gyud nakaay sa ako, sir. Karon, wala na koy bukol sa tuod. Daghang king salamat. Tagadigos dai ko.
7: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold ug Sundown Vitamin C.
9: Ang

0: Radio Magbating.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Pilabila Herbal Capsule.
2: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Pilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong ipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang po nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nagkatindog ako.
1: Wow.
2: Ito nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang Zed Banyawan Plus Mangustine makatabang batok sa hubak. Aniya karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
4: Atong gamit yung isuian ni Zed Banyawan kay usap ko masakiton kay kanyato pa hubak ko manyod ko. Kanyato itong wala pa ko nagakuan. Nagapam yun ko. Kanyang nakakuan nag-maintain ko si Zed Banyawan na takotas ko saba na hindi na ko mag-grabe yung hubak. Ito ka kung hubak, munta ko ito hapon ko inumon, pero kung wala na kong hubak, mag-minti na ko sa Rachel Mariano, 57.
3: Ang Zed Panyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o panyawan, na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Zed Marketing. Tatak magaling!
5: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka battle sa Target Line food supplements, kauman sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong available, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
6: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
7: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
8: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
7: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na nakatulog. Matapos yung pag-uming, nakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang... nakakagintawa,
6: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: Radio

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 2:30. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Radyo Bagding.
2: Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Ha-ha! Ha-ha!

0: Radio Magbating.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Itong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon. Lawas Bas Kugon.

0: Plus.
1: Talawa po ng Taklob, basin makaswerte mo.
2: Sample Plus Gold.
3: Shira, taga Bohol. Gaho po nga akong tiyelog akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagadungog na ako sa Sample Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang Sample Plus Gold.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package o sa kabattle sa Target Line food supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil regular ka ng dayon gamakagawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
2: Radio Magbating.

0: Santo Bus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Bus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Radyo Magbating.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna di ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sama tagpalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka battle sa Target Line. Food supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa Pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong

0: target ngay pangapudapod karong tuiga sa Sambuanga del Sur. Sumala ni DICT9 Regional Director Cheryl Ortiga atol sa press conference kagahapong adlaw. Imong nini nga mapalapdan ang connectivity sa mga benepisyaryo labi na sa mga geographical isolated and disadvantaged areas kon GIDAS aron mapauswag ang access sa digital services o komunikasyon sa mga komunidad. Inyong nabati ang daklit balita alas 3 ako si Bagding 29 Cheryl Uniot Lirazan. Daghang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
1: BBC Daklit Daklit Balita Balita Balita Radio Magbating.

0: Rádio Barbarim.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
2: Ang Set Banyawan Plus Mangustin makatabang batok sa hubak. Ani karon si Ma'am Rachel Mariano natabangan.
3: Atong gamit yung isuian ni Set Banyawan kay usab ko masikiton kay kanyato pa hubak ko manjud ko. Kanyato itong wala pa ko nagakuan, nagapam jud ko. Kanyang kakuan nagmintin ko Set Banyawan na takotas kong kasaban at hindi na ko magrabi yung hubak. Tungka kong hubak, muntag ko ito hapon ko inumon. Pero kung wala akong hubak, hindi na ko sa Rachel Mariano, 57.
2: Ang Set Banyawan Plus adunay mangustin, luyang dilaw o banyawan na pamatudan kaning makatabang batok sa hubak. Ginama sa Set Marketing. Tatak, magaling!
4: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa limong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Tinintanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Luzal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ani ana ang gamhanan og gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong og peppermint. Yan na ilan na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-sabad, skin allergies og daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
8: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
9: Mio!
8: Mio! Okay po si Tatay Mio.
9: Opo. Pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
8: Opo. Pagbilao, Quezon. Opo. Tama po yun.
9: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang isal po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din siya kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Ang laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Makabatik siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapoy kayo, sir. Bago ako ang trabaho niya, kapoy kayo. May sulay ko ng Paragis lagi. Tuloy sa Diyos. May angay mo ko. Kung ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Na, isulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata, na ako nang uma. Kanang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nagarbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs na nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya atong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong April 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
6: PCC, taking the lead in providing quality education.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglano sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O bili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guman pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlaw Domingo alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa kag Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlaw Domingo alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
8: Ang sara

0: Radyo Magbabing.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibate, pag tumagid mo og Sandown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulog ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gabaka dawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Mas man imong sikreto?
5: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
4: Skin Shop? Asa man nadapit?
5: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
4: O sa man ilang mabaligya dito?
5: Daghan ka ayo na ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Napasalay daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy mong glow from within.
4: Safe ba na ilang mga products?
5: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka na safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
4: Nindot lagi ni, murag ginanglan ako ni ay.
5: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
4: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arc Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
6: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty among priority!
0: Radyo Magbating!
7: Day, may hinumbrum ka pa ba? Nadtong sa lumita nga, wala patay anak.
8: Yes, Dudong. Ngayon na ikaw, Dudong, ngayon dumang.

Magellan.

0: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santo Gold Herbal Capsule, ang Santo Vitamin C, ang Santo Blas Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC.net.net Balitan.
2: Kabag di kibalkada maing hapon, anyana ang BBC Daklit Balita alas 4. Nagpahibalo karon ang sagunyang bayan sa Kumalarang nga ngadto sa publiko nga adunay pahigayon nga public hearing aron umabot Mayo 11 adlaw nga Lunes alaw na sa hapon sa Municipal Covered Court Poblacion Kumalarang Zamboanga del Sur. Yawhag ang tanang residente sa Kumalarang nga mutambo nga sa usa ka importanteng aktibidad sa lungsod nga adunay unom ka ordinansa ang ipresentar sa pagpatuman sa mandato sa Department of Interior and Local Government kun DILG ug sa mga balaod sa nasyonal. Iniusab sa kalakap

0: Every day, PCSO conducts pre-draw procedures to ensure the transparency and credibility of our lottery draws. Ang naging tagpo kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawa ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Pilipinas, 2 at 3 numbers nyo na kaya ang hahakot ng panalo? Alamin natin, tara na, and let's play Lotto!

0: Lotto players, unang magpapapremyo ang dalawang masaswerteng numero. Dito sa 2D Lotto, 10 pesos lang per combination at pwede na kayong manalo ng 4,000 pesos. Kailangan lang mag-match ang two numbers nyo sa winning combination in exact order. Sa Rambolito System Play, 2,000 pesos ang take-home prize. Reminder to everyone, you must be 18 years of age to be allowed to play in any of the PCSO games. And here's our 2D Lotto winning combination. For the first number, we have 15. And the second number is 11. Recapping our 2D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw, we have 15 and 11 in exact order. Pampa good vibes po muna. Kagabi, wala tayong jackpot winner sa Mega Lotto at Ultra Lotto, pero we have one second prize winner sa Ultra Lotto 658. Nasolo po niya ang 1.5 million peso second prize matapos makuha ang 5 winning numbers. Ang lucky ticket po ay binili sa City of Santiago, Isabela. 2-hour solo second prize winner. Congratulations po. Para naman sa iba pang detalye about our consolation prizes, let's watch this.
1: Sa halagang 25 pesos, mas malalaki na ang jackpot prizes na pwedeng mapanalunan. Mas pinalaki pa ang consolation prizes sa ating Lotto game variants. Sa Lotto 642, 1.1 million pesos ang premyong paghahatian equally ng mga makakakuha ng 5 winning numbers. 1 million pesos naman ang paghahatian ng makasiswerte ng 4 winning numbers. Mega Saya rin ang manalo ng consolation prizes sa Mega Lotto 645. 1.2 million pesos ang paghahatian ng mga mananalo ng 5 numero habang 1.1 million pesos naman ang papremyong paghahatian ng mapalad na makakakuha ng 4 winning numbers. Super exciting ding manalo ng Super Lotto 649 consolation prizes kung saan 1.3 million pesos ang paghahatian ng winners ng 5 numbers at sa mga makakaswerte ng 4 na nanalong numero, 1.2 million pesos ang paghahatian among lucky winners. May grandeng consolation prizes din ang Grand Lotto 655. 1.4 million pesos ang prize na paghahatian among those who got 5 winning numbers. At sa mga pinalad na manalo ng 4 numbers, 1.3 million pesos ang inyong paghahatian equally. Todo na rin ang consolation panalo sa Ultra Lotto 658 with 1.5 million pesos na paghahatian ng lucky winners ng 5 nanalong numero. 1.4 million pesos naman ang panalong paghahatian ng mga nakaswerte ng 4 winning numbers. Sa PCSO Lotto, mas exciting na maglaro dahil mas pinalaki ang premyo.
0: Digit Game Players, nasa 3D Lotto game na po tayo. 4,500 pesos ang panalo kapag nagmatch ang 3 numbers sa ticket nyo sa mapipiling winning combination in exact order. At kung nag-Rambolito System Play, you can win 750 pesos or 1,500 pesos. To all of our game players, maglaro po tayo ng ayon lang sa kakayanan ng ating budget. At narito na ang resulta ng 3D Lotto draw. The first number is 6.

0: second number is 6. And the third number is 4. Again, our 3D Lotto winning combination for the 5 p.m. draw is 6, 6, and 4 in exact order.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Iningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, saban-saman, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package o sa kabatol sa Target Line food supplements kauman sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Radio Magbating.

0: ngayon sa kapait sa kahimtang sa panahon karon. Bawal magkasakit.
1: Bawal magkasakit.
0: Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon magadalik kaninyo sa kasika sa panglawas.
1: Kasika sa panglawas.
2: Mga igalang isuon, may adlawan. Welcome na po dining atong 5 minutos nga tulumanon nga hatod kanato sa mga kababuton sa SED Marketing. Ako si Mr. Panyawan. Ug ani ana kining atong 5 minutos nga tulumanon nga maghatag og dugang impormasyon pag tabang ka nimo aron ikaw mahilikay sa mga balatian. And of course matabangan nato karang imong kaugalingon nga maulian kung aduna manggali kay mga problema sa kalawasan. Kabalo ba kayo mga igalang isuon nga delikado kayo ang kanunay nga pag-inom sa mga sintetikong mga tambal. Ilabi na kining mga tambal nga makadaot sa atong kidney o sa atong atay. No? Daghan kayong mga klase sa mga tambal mga igalang isuon. Ilabi na katong mga kaisuon na nato nga nagamintinar o inom o tambal. No? Mga igalang isuon ay pagkumpiyansa ha. Kaya imbis maulian ka, mas madako na inuon ang problema nato sa kalawasan. Mabito lang na yung mga kaisuon na nato nga tumitang magpano na sa laing kalibutan nga giingon nga unsa may gikamatya niya ang kasagaran itubag is complication. Nagka-complicate na gumikan kay daghan naman kayo ang mga balatian imbis wala pa biya tayo nabikil ang tatoy ang kidney nabikil na lang kay sige mag-inom og tambal no katupag yung mga sintetikong tambal nga dunay taas ka content sa kemikal. Bueno mga igalang isuon, in fairness po sa mga chemical sa mga tambal no gimugna gid kini siya sa science para gid makatabang sa atong mga kalawasan. Ang pagutana lang is usahay manggod mabitaw ng night dosage no night dosage ang mga tambal. Namong gid mga tao mga igalang isuon nga magpasagad bisag yun untag butang ta lang ha 4 times lang a day or 3 times a day lang imnon. Ah himuon nga 5. Kay lagi ang sobrang kasakit ba for example ay problema sa pagpanakit sa pain. No, imbis enough na untaan ng tulo lang sa katambal sa kaadlaw, himong yung 5 o hindi na daot na hinuha ng kidney tungod kay dili naman mao ang pag-amping na to. Na po yung mga antibiotic nga dapat ginasunod yun na to ang gireseta sa doktor. Ang uban po, magkumpiyansa, magsubra po yung nunoolog inom. Ang uban po mga igalang isun, kung panalitan ma-feel nga medyo maayo na ang lawas, muundang na hinuog inom tambal. O di, pagbalik ni mong inom, di dili na mutuo ng imong tambal sa imuhang giinom. Muna yung mga iunana. Unlike po sa mga herbal products sa SED Marketing, ang ato ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o SED Kogon Herbal Capsule, mga klase sila sa mga tambal or mga kapsula nga puro herbal, no? Puro yun nga herbs ang sulod nini. Panalitan, kini nga itong SED Panyawan Plus. Sa doon na kini mangustin, luyang dilaw o panyawan. Ang ato ang SED Panyawan Garlic. At doon na kini siya ahos, banaba o panyawan. Pag-usap kini nga itong SED Kogon Herbal Capsule ang naginiusar ang klase sa kapsula sa market mga igalang isun nga doon ay gahom sa Kogon Plant. No, aduna kanay Kogon Plant, aduna kanay kaning banaba o usab aduna kanay makabuhay kun panyawan. Di ba nindot kayo niya purong herbal kay na siya. O kung mahiligon pong ka magkape mga igalang isuna, putay kape nga makatabang. Kani nga itong SED Panyawan Coffee Mix. Puro gihapon kini siya nga herbal nga walay side effects nga gikatanya nga, kay, nga maos sa itong lawas. Bueno mga igalang isun, karong adlaw atong pag-iisgutan kining chronic pain. Ano sa kining chronic pain? Kung mga yung tag-chronic, meaning to say medyo long term, no more than 3 months na nga nimong gibati. And pain, of course, mga pagpanakit. Ang chronic pain, mao ka ng dugay na nga sakit nga nagpadayon. Nalapas na manggali sa naandan nga mga panahon sa pagkaayo o mahitabo uban sa usa ka chronic pain ang kahimtang sa kahimsog sama sa arthritis, mga chronic nga mga gibati na to no nga mamahimong mag on and off no may mga sakit nga manginana mga igalang isuon tan gining gout kumakainom gani ta makakaon gani tag mga pagkaong bawal musugmat mo na mga ginatawag natong chronic pain. Para malikayan ang mga chronic pain mga igalang isuon ato yung tanaon kung unsay hinungdan sa ato ang gibati nga kasakit nga nung magantos taniana. And of course, para matabangan na ito nga mawadaan tag pain o mawala kining ginatawag na itong kasakit nga itong na-feel, maayo kayong magtumar sa ito ang SED Panyawan Plus o baka kining itong SED Panyawan Garlic. Kining mga klase sa mga tambal mga o kapsula mga igalang isu na doon na kanin siya panyawan nga talong. E nakaibalo naman kita nga basta panyawan gali, naku kanin ikatabang sa itong mga kalawasan. Ang produktong SED Panyawan Plus o SED Panyawan Garlic ginama sa SED Marketing.

0: Upset Celebrity Kojic Show, Upset Celebrity Beauty Show, Kasikas sa Panglawas, at ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Nagkansalamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ang kaping adunay templada o kalaming insakto kaayo. Adunay kapait sa panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa panyawan herb o ang katami sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis. Nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
0: Sed Alert! Sed Alert! Duming pagmatuod sa kayuhan! Atong ganato sa Sed Marketing Health Testimonies!
2: Sa akong pagpanarbaho, di magid maligayan nga ang panakit sa panglawas sa mga pamaol sa 12 ka oras sa pagpanarbaho kada adlaw. Makita gid nimo ang alibyo nga pagmagamit ka sa acid liniment kay wala magid akong kuan mogaanog ang pamati kanang sa pagdayong katulog. Mao magid akong gamiton kay ang panakit sa lawas mugaan magid ang lawas. Ako si Jupiter Pinta taga Digoan sa Miss City.
3: Ang Sed Marketing Incorporated nga tigama sa Sed Panyawan Plus Capsule, Sed Panyawan with Garlic Capsule, Sed Kogon Capsule, Sed Liniment Oil, Sed Panyawan Coffee Mix, Sed Celebrity Kojic Soap, Sed Celebrity with Glutathione Soap. Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon. Nagkagamay kong kalibutan.
4: Ay, ahoy! Kisamara ni mo ang akong naaw sa kutsiryo!
5: Tuhod ka ni Sobra ka na!
4: Linda Pita! Ako ang balaod! Ang usupak akong patsyon!
6: Ila, unsa imong buhaton?
5: Tuhoy ikaw, Bimbo. Nakita ko na ang nagpatay sa akong amahan. Patiyon ko siya!
6: Oh, siya ang kriminal?

0: Natalia, eu comi aí. Aqui no meu primo.
1: Bimbo, Bimbo, eu com cansa. Tu ainda com alguém, Nimo? Tu aqui. Nakakamay na ang akong kalibutan.
2: Round and round I go in circles, trying to be free.
3: Nagkagamay kung kalibutan. Sugilanon nga gisuwat ni Cecil Danusos Cabrera, ubos sa direksyon ni Alan Goliat Nacorda. Spinner, Aldrin Nacorda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Abdul Sheila.
1: Oh, di Abimbo. Kumusta ka na, ha? Napasyonan ka man kuno sa imong inahan.
0: Oh, di.
1: Oo niya.
0: Di ako karon sa ospital. Ida ako ni Daddy. Pero, wayang ikabalakan. Tapsing rin ako ikaw. O niya, di kasultihan sa tanang nahitabo dali sa mansyon, tiyo. Pero si Mami Brenda, tuwa na. Gidaras mga polis. At toto siya diretso sa ospital. Ugo niya na siya dadun sa prison kung matambala na siya. Paliog na ko pa ibaw ni Elat yung di ako sa ospital. Kung mahimo, paya si Elat diretso sa ospital. Gusto kong mugakos kang ila, Teotik.

0: Diotika.
1: Okay na ka, Ila? Mahimol ba nga magsulti ta?
0: Tiyo.
1: So, gindikos na itabo. Nasundan mo ba ang inahan ni Bimbo? Nagkita ba ka mo ni Brenda?
0: O, Tiyo. Nagkaatubang gid mi. Nagsinudia ay. Nagkainitay. Nalimot ko nga inahan siya ni Bimbo. Nagpasuabi na ko ang hustisya nga akong gipangandoy alang kang mamamuna.
1: Oo.
0: Nagkaduko na si Brenda. Gibunal-bulalan ko siya pag-ayo sa iyang bakos nga mao sa iyang gigamit ni mamamuna. Apan gipugnan ko ni Bimbo. Hugot ko niyang gipugnan. Wa matuman ang gipangandoy na kong panimaos. Kibiyaan ko si Brenda nga nagkaduko.
1: Mao ba?
0: Gusto kong patyon ang inahan ni Bimbo, pero wanin ako mabuhat, iyo.
1: Pasagdi na lang, Ila. Gipugnan ka ni Bimbo. Aron dili ka mamahimong kriminal sa umaabot ng ugangan.
0: Tiyo na mahitabot, iyo, Utika.
1: Oo, siya buot mong ipasabot, Ila.
0: Di na kumupadayon sa pagpakasal kang Bimbo. Bahala ko ay makita ang amahan kining bata nga niya sa kong sabakan.
1: Oh. Nanawag na ko si Bimbo. Nangutana. Kung niya ka ba dinhi, ug akong gisultihan nga, niya ka.
0: Makibuwag na ko kang Bimbo, Tiyo Utik.
1: Ila.

0: Makikbuwag si Ilak ang bimbo. Dili siya makahimo ni Ana. Sakto ang gibuhat ni bimbo. Nagipugan si Ila aron dili kini makapatay sa kaugalingon niyang inaan. Ay, pastilan ang kinabuhi sa mga linalang ning kalibutan na di pod masabot. Sama usap kini sa among kingharian. Ang gugma mo'y mupatig babaw sama sa akong gibuhat. Misupa ko sa kagustuhan sa akong amang hari nga buwagon kami sa akong inigugma. Pero wa ko musugot. Gisupa ko ang akong amahan hari tungod sa dako kong gugma sa lalaki nga mogyatagan ko sa akong kasing-kasing. Ay, nainom ko sa akong kagahapon. Ela, bimbo, ang duha ninyo kapag bati, usahon ko kini. Gugma ang mupatig babaw ni ini. Dunay baki sa may sapa, malipayon siya, gamay ilong dak. Kubaba, kusog nga mo kanta, o gak, gak, gak.
1: Set alert! Set alert!
2: Huling pagmatuod sa kayuhan.
1: Atong grado sa SED Marketing
2: Health Testimonies.
3: Kung manakit man ako mga tuod, yun niya. Mga batang namo amurang di kuan na plus. Ganyan to panyawan karon kaingon man ang announcer sa radyo nga kuan Seed Liniment ang akong gitimanan na. Seed Liniment. Unya inig pagkagabi mga plus ko. Maayog yun siya. O nang kuraminti may nagbalik-balik og palit. Lita. Mangas dang. Tagong pulupon.
2: Health Testimonies.
4: Milyon-milyon na ang nangamatay sa sakit nga hatod sa atong lifestyle. Kita ra mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab kini sa sayop nga pagkinabuhi, bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon ug ang pagbabaya sa kalawasan. Likay ang pagpangabuso sa kalawasan. Mag-SED Panyawan Garlic Capsule. SED Panyawan Garlic Capsule, angkon ang ahos, banaba ug panyawan herb. Sa SED Panyawan Garlic Capsule, kalawasan ug kahimsog padayong ampingan.
5: Minilyon na ka mga tao na namatay tungod sa sakit nga gipahinabo sa atong estilo sa pagkinabuhi. Kita mismo ang hinungdan sa atong balatian. Tungod usab sa sayop nga estilo sa pagkinabuhi, mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong ilimnon, walay saktong pagtagad sa panglawas. Paglikay sa pag-abuso sa lawas, mag-SED Panyawan Garlic Capsule. Uban sa ahos, banaba o panyawan herb, ang SED Panyawan Garlic Capsule. Kahimsog sa kalawasan, maampingan. Ginama sa SED Marketing.
6: Tay?
7: Tay karong bida sa demo. Dog, kakos ko.
6: Tay.
7: Kamatalubuti mo, Bin. Gusto naman ko. Gusto na ka?
6: Okay na ko, Tay.
7: Ay, salamat taon, Lord. Thank you, kayat.
6: Tay, buhiin ako, Tay. Sige mo kagakos na ko.
7: Ano? Mingaw ko ni mo. Lain na sa demo. Hindi na lang kagakos, oy.
6: Hindi mingaw mo sa kunin mo, Tay. Pero, kuan mo, tumaras ako sa kong tambal.
7: Okay, ano man?
6: Ipisis ako ng tubig tayo, please.
7: Sige. Ipis lang di ay. Okay. Tubig. Yan na. Dara. Okay. Ipis ha. Okay. Inom na. Ano di ka? Ha?
6: Tumaras ako pain reliever tayo.
7: Sige. Tumar di.
6: Tay. Gahapon dito sa mansyon.
7: Ano lang?
6: Nagkatubangay sila si Mami Brenda o si...
7: Melody? Nagkatubangay sila?
6: Dili siya si Melody, Tay. Siya si Ella.
7: O siya? si Ila?
6: Oh, tay.
7: Oh, bida sa doon ang... Huwag sa pagkausataon nga si Melody na imo Ila. Istoryahe ka dong, bimbo. Istoryahe ka dong.

Sabta si Mama, ha? May rason na nung nagpinaldita si Mama. Sorry, nak nga. Hapit ka na amo sa kaisog ining imong inahan. Pero doon ay rason ang akong kasuko ng to sa mamahimo unta ni mga lola. Kapit, ha? Laban, cute. Sayod ko nga liwat ka ni Mama nga ligon. Sorry na. Kung mataw ka nga dili makakita sa imong papa. Oh, may sakit na namihunong. Oh, iyan na si Pimpo.

0: Kumusta ka, Bimbo?
1: Okay na ko, Ateo. May angyo ko sa doktor nga pag-awasan ako.
0: Mayo hinuol kung mao ka na. Nasa sala sa ila. Adua siya.
1: Salamat, Tiotek.

0: Ayun ko. Ani ako sa ospital. Buhi ko. Kibuhit pa ko aron po baus kang ila. Na agay. Kasikit ako kalawasan. Magpakaligon ko. Kigatag ang pakuuglaing kinabuhi. Pagbantay sa akong panimaos kanimo ila.
1: Nabayaran ko na ang hospital bill nga wani mo mabayar.
0: Tingo karon ni Fermin. Ani ad siya.
2: Salamat, Fermin.
0: Kung ako masayop, tingo ka to ni Jessa. Sa ato pa di ay, si Jessa ang kauban ni Fermin. Dili day ako ang iyang gianhi.

0: Ella.
1: Kinsay una mo sulti? Ikaw o ako?
0: Ako.
1: Sulti na.
0: Ipadayon na to ang atong kasal, Ella.
1: Dili na mahitabo, Bimbo. Kay magbuwag na ta.
0: Dili kong sukot, Ella.
1: Pangasawon gihapon ko nimo. Padaghan ko gitagot nimo. May kayugot ko sa imong inahan. Uksukad niya gipatay ang akong mama muna. Nagkagamay na ang akong kalibutan, Bimbo.
0: I love you, Ella.
1: Wala ko'y love ni mo, Bimbo.
0: Tumaka ka. Nakita ko sa iyong mga mata na love ko ni mo. Iyan pag luko. Tanaw ako. Tumit. Hangad ilaw, tutoki ko mayo.
1: Bimbo.
0: Tutoki ko, ilaw. Sige, isultin ako nga wak na kay Kugman ako.
1: Bimbo!
0: Dili ka makaharap tungkol kay love ko ni mo. Dili ba, ito na?

0: Nya. Okay na mo?
1: Oh, tiyo, tik.
0: Unya?
1: Madayo na nga mong kasal, tiyo. Madayon kini. Ah, excuse me, tiyo. Ako sa tubagon si Tatay Pipay. Hello, tay.
2: Hello, dong. Kwan, kining nauli na sa mga minimogi ka sa hospital. Gato na sa katong, gato na sa mansyon sa ambulansya ba sa hospital. Oh. Pauli na rin dong, bebo, kay ikaw na to, ipagitan nila.
1: Okay na dahil siya, tay.
2: Oo. Oh.

0: thank you ilang niuban ka na ko.
1: Bimbo, paingunin Dana sa mansyon.
0: Oops. Ay, pagreklamo. Ila, gusto na ko nga magpasailuay na ka mo ni Mabi Brenda.
1: Bimbo.
0: Ila, please. Please.

0: Salamat, Titoy.
1: Ano makakain yung pamilya mo, ha?
0: Unyad ako ninyo dada sa prisuhan. Gusto pa ko buga ko sa akong anak, sir. Utal, dili naman bitaw ko makaikiyas. Nadagpada ninyo ang akong mga sakop. Wa na'y makalaban ako, kay wa na sila si Dubok o si Ogo.
1: Ako, yung kodakpon na mga
2: itugyana sa Balaon, no? Kaya ako'y appeal taon sa imo mga illegal businesses, ma'am, taon. Pero, luuyan ako ni mong tanaw, madam, ay. Kani ato, pinakabangis ka. Ato ni mo. Ako may matuman!
3: Drama-drama rin eh, sir, ha? Drama-drama rin eh. Isunod lang ako si madam ba?
2: Ako may Balaon! Kung unsay akong ipabuhat ninyo, maoy tumana!
3: Ay, pastilan. Nanagin ay gaba mo, no? Sili ba? Dili pa rin sili ng muhang dayon. Pero ang gaba, naayon. Karma Israel!
4: Ako si John, usa ko ka millennial. Sa una, dili jud maayo ang akong lifestyle. Inom dire, inom didto, sigarilyo dire, vape didto. Until nagsuffer ko og ginatawag nilang lifestyle disease nga sobrang nakapaluyan ako. Tungod sa inom, nagka problema ko sa akong hubag sa liver. Sa akong sigarilyo, na ako'y problema sa shortness of breathing. Ug ang pagbilar-bilar nako, nakasinati kog kanunay nga pagkakatulgon. Maayo gani kinai nakasulti nako nga mag-sed kogon herbal capsule. Pinaagi sa change sa akong lifestyle ug pagundang sa bisyo. Maayo na akong pamati ron. Makatulog na kog sayo, maka-exercise na ko, dili na ko ubhon din maayon na sad ang akong paminaw sa akong lawas. Busa ka mo mga pareha na kong millennials? Amping tagamay sa atong kinabuhi, mag-set kugon na ta. Kay lawas na to, bas kugon.

Mahigala at ang iyang naghinapos ng sumpay ni atong sugilanong ng naguluhan. Nagkagamay kong kalibutan. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: Ang kaping adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kaping adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sulop sa sustansya. Ang mapait nga lasa niini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kaping bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kaping bitter nga makapabetter.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Hey, so nanapod ko yung nasulat. Na-inspire ko sa mga friends ganit na itong kusigay mo nga Umma, dahit na ko. Tapos umma, nagingon ko lang. Dahit na ko, nagsigin lang umma. Atong sawa, nagin siya katayit. Ay talani, diet na job.
3: Di ko mag-rise, promise every day. But not today, kay gi-invite ko birthday.

0: Virginia.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magdubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, ug ako ang kuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka. Sisay yun, siwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
3: Kailan na natin?
2: 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Rag Radio Magbating Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Nasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light.

0: ako nose the pit. Karun, wala na kayo. Wala na mong puntiya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, sabad-saman, skin allergies, o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran. Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa Target Line Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmani mo siya, palitin na. On Target Line Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sama tagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabatol sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabatol sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Arong ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 09-380-02-8888 o gaba sa 09-35-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema

0: Pagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Nationwide.
1: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome sa ating malalutunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. At din siyempre, ng ating mo na may pinagmamalaking Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1, Premium Glow Soap. At siyempre pa, mga kaibigan, ng ating mo na mga Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 25-in-1. Wala nang patumbig-tumbig pa, mga kaibigan. May caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Hello po, Nanay. Sino po sila?
1: Nanay Mildren po.
0: Nanay Mildren. Okay po. Nanay Mildren, taga saan nga po kayo, Nanay?
1: Oriental Mindoro po.
0: Oriental Mindoro. Ilang taon na po si Nanay Mildren?
1: Ako po, nag-50 po ako noong April 20.
0: Wow, sarado 50. Golden girl.
1: Okay.
0: Salapi. Okay. Sige po, Nanay. Nanay Mildren, umiinom na po kayo ng ating rice coffee.
1: Opo. Madami na nga po. May nagregalo po sa akin nung nag-birthday ako ng 2 box.
0: Wow! May nagregalo sa inyo?
1: Opo. Dahil lang yung nainom ko lagi, yung rice coffee po.
0: Salamat po, Nanay Mildren. Nanay Mildren, ano naman po yung nag-udyok sa inyo para simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay?
1: Ay, pabati naman po kay Belen Rala po, sa BB1.
0: Yes, siya
1: po
0: Nanay Belen.
1: Sa akin.
0: Nanay Belen Rala. Maligayang pakikinig po. Maraming salamat. Thank you very much po. Okay po, Nanay. Ano nga po yung bukod po sa nakwentuhan po kayo ni Nanay. Ano po yung nag-udyok sa inyo? Ano po yung karamdaman po ninyo kung meron man bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Simula po nung nakauminom po ng rice coffee po, hindi na po sumakit yung suso ko. May bukol kasi po ako sa suso.
0: Ah, may bukol po kayo sa suso. Opo. Matagal, opo. Matagal na po ba yung bukol na yon?
1: Ma, 1 year na po.
0: O, napatingin niyo po ba yan sa doktor?
1: Opo, napatingnan ko na po ito.
0: Ano pong sabi ng doktor sa inyo? Ano pong advice ng doktor sa inyo?
1: Kailangan daw po yung mamugra bago biopsy. Ayoko naman po, pa-biopsy.
0: Dapat po talaga ganoon. Ganoon po yung proseso. So ngayon, sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, kumusta na?
1: Ako po ngayon, Kuya Boy, tumaba. Bakit ganoon?
0: Baka po, Nanay, kasi ano po yun? Yun po yung sabi natin, talagang gagana po yung pagkain po ninyo. Pero sabi nga po natin, kailangan nating kontrolin yun kasi nung linisin ng ating po namang rice coffee ang inyong po namang katawan, natanggalin yung lahat ng mga toxins sa loob po ng inyong katawan, yung mga basura dyan po sa loob ng inyong katawan tinanggal, ang tendency po, Nanay, ay kumain kayo ng kumain kasi nasanay tayo na meron pong laman yung ating po namang tiyan. So kailangan natin kontrolin yun kasi alam natin na yung pagkain na ang siyang naging sanhi ng iba't ibang uri ng mga karamdaman sa ating po namang katawan kapag tayo po hindi disiplinado sa mga kinakain po natin. Kaya dapat natin kontrolin. Tapos magkaroon tayo habang umiinom tayo ng ating rice coffee din, kailangan may exercise tayo. Dapat po ganoon.
1: Naglalakad po ako, Kuya.

0: baboy tuwing umaga po.
1: Very good yan. Yan yung dapat natin gawin. Mga 30 minutes to 45 minutes a day. Yan po yung pinaka-the best na gawin po natin. Makakatulong po yun sa atin.
0: Malayo po ang nilalakad ko, Kuya Boy. Hindi man ako nagatakbo at ako yung nahapo.
1: Yes. Alakad po ang pinaka-the best. Ano po ang paglalakad? Ang pinaka-the best.
0: Lang talaga.
1: Yes. Maganda po yan, Nanay. So, ituloy lang po ninyo. Nakakailang sachet po kayo ng ating rice coffee sa buong maghapon?
0: Buong maghapon po, nakatatlo po ako, Kuya Boy. Sa umaga po, lalagyan ko po ng bahaw.
1: Ay, sarap niyan. Tapos.
0: Sarap na po ay pangulam ko na yon.
1: Tama. Yun po yun, Nanay. So, ituloy niyo lang po yon. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom niya ng ating rice coffee. At mas maigi po, Nanay, ha, kung sakali. Yung pong sinasabi po sa inyo ng doktor, sundin po natin yon para maayos po yung kalagayan po ninyo. Ano po? Tapos sasabihin lang
0: hindi
1: natin.
0: Hindi po pumayag ang mga kaibigan ko, Kuya Boy, pag mabiopsi ako.
1: Sige. Decision pa rin po ninyo yan. Nasa sa inyo po yan. So, kailangan.
0: Opo, may diabetes po ako.
1: Diabetic kayo. Tama.
0: Opo, 378.
1: Mataas yun. Mataas po yun, Nanay. So, kailangan po.
0: Mataas na po.
1: O, kailangan may iniinom kayong gamot at the same time yung ating rice coffee para makatulong po sa inyo. Okay?
0: Hindi na po ako naglalagan na lang po ako, Kuya Boy, ng bayabas. Bago yung gayabano.
1: Okay. Okay naman yun. Pero, sasabayan nyo po ng pag-iinom ng ating rice coffee, makakatulong po yung ating rice coffee.
0: Opo.
1: Okay.
0: Parang pag wala naman po akong rice coffee, Kuya Boy, ako'y natulong luha ko, ako'y naiyak.
1: Bakit?
0: Parang pag walang pira, 20 bagang isa.
1: Tama yun. Sige po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo, ha. Basta tuloy-tuloy lang yung pag-iinom ng ating rice coffee at makakatulong po yun sa inyo. Okay po?
0: Okay po. Thank you po, Kuya Boy. May natanong, may kinukulit lang ako sa inyo. Yung sabon, ba't wala pa dito sa amin?
1: Wala pa ba lang sabon dyan sa, ano? Sa Oriental Mindoro?
0: Wala po.
1: Nalibot nyo na yung mga butika dyan? Wala talaga?
0: Wala po. Kay Gloria lang noon po ang mayroong rice coffee.
1: Sa Oriental Mindoro. Eto, Nanay, may mga listahan tayo dito ng mga butika, mga pharmacy, drugstores.
0: Tingnan po nyo, Kuya Boy, at kami mag-uuli dito mamaya. Hahanapin ko. Dito po sa amin, kay Gloria, Gloria lang po dito.
1: Saan po kayong lugar sa Oriental Mindoro?
0: Bungabong.
1: Teka lang, Nanay, ito yung mga listahan po natin. Napakarami po dyan ng ating rice coffee. Bakit kaya wala dyan sa inyo? Teka lang, ha. Bungabong.
0: Ang rice coffee po marami, pero walang sabon.
1: Yung sabon ang wala. Teka lang, ha. Bungabong, Oriental Mindoro. Sa Paul Inam Drugstore, Farmacia Gloria, Butika ng Bayan, Farmacia Remy.
0: Opo. Meron nga po dito kay Farmacia Remy.
1: Farmacia Remy, Butika ng Bayan, Farmacia Gloria, Paul Inam Drugstore. O, tanongin niyo po doon, dyan sa mga drugstore na yun na nabanggit natin, kung meron na po ng ating sabon. Para kung sakali talagang lahat po yan, napuntahan po ninyo yung apat na yun na nabanggit natin butika, napuntahan ninyo at wala po naman ang ating sabon, tawagin niyo po ako muli, Nanay, at pagalitan niyo po ako. Sabihin niyo sa akin, Kuya Boy, wala pa talaga! Wala pa talaga, Kuya Boy.
0: Wala ako sa inyo. Kayo mamasal dito sa amin.
1: Basta, Nanay, ha, kapag napuntahan nyo na po yung apat na butikang nabanggit po natin, tapos wala talagang sabon, sabihin nyo sa akin, Kuya Boy, wala talaga.
0: Opo, mamaya. Mapunta po ako doon mamaya, Kuya Boy.
1: Para masabihan natin yung ating po namang mga deliveries na malagyan po dyan. Nanay, meron na po ba dyan? Nakatikim na kayo ng ating 25-in-1.
0: Ano po yon?
1: Yung isa pa nating kape. Yung isang uri ng kape natin na tinatawag nating Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nako, napakasarap din nun.
0: Nasana na po kami sa rice coffee, Kuya Boy. Huwag nang paiba-iba. Baka lalo na.
1: Sige, basta yung sabon na lang, ha? Yung sabon.
0: Yung sabon na lang namin susubukan kung kami po ay gaganda.
1: Ay, nako, gaganda ka nun. Sigurado yun, nanay. Gaganda.
0: Tawa-tawa po yung si Belen Larala po ngayon at binati ko siya.
1: Yes. Basta nanay ha, yung sabon na lang. Basta balitaan mo ako.
0: Ay, yung sabon na lang po. Wag na po ko yung katimbago.
1: Okay. Gusto na may sabon. Sige, yung sabon. Basta yung sabon, wala pa po doon sa apat na butikang nabanggit natin, tawagan niyo po ako muli ha.
0: Apo, sa Lunes po, tatawagan ko kayo.
1: Yes, sa Lunes. Okay, tawagan niyo ako. Tingnan po ninyo ngayon. Tawagan niyo po ako sa Lunes. Basta aasahan ko po yung tawag po ninyo. Kulitin niyo po ako para kulitin ko din yung ating deliveries. Nalagyan na ng sabon dahil kinukulit na ako ni nanay. Okay, Nanay Mildren. Nanay, naputol na si Nanay Mildren. Ay nako. Alam niyo mga kaibigan, nakakatuwa yung ating mga kababayan. Talagang ang sarap lang na pakinggan na talagang yung ating mga kababayan ay talagang nakikipagtulungan po sa atin. Yun po yung ano natin, na ispo natin, di ba? Na sabihin po ninyo sa amin kung wala na pong rice coffee diyan sa inyong lugar. Sabihin nyo sa akin, Kuya Boy, sabi mo, ano eh? Sabi mo, tuloy-tuloy yung pag-inom, tapos wala ka naman deliver dito sa amin. Pwede yun, pwede yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Magandang umaga po.
1: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Si Husto po, Husto Nilo.
1: Tatay Marinduque. Tatay Husto ng Marinduque. Okay po. Tatay
2: Buwak Marinduque.
1: Apo, Buwak Marinduque. Buwak po, Tatay Buwak.
2: Buwak.
1: Okay po. Ilang taon na po Tatay Husto?
2: 80.
1: Wow! 80.
2: Paano ako pa ituon ako sa Dulay?
1: Ay, ang galing. Ang galing mo, tatay. Ang galing. Opo, tatay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, tatay?
2: Opo, lagi. Ay, kaya nung minsan ako nawala ng pambili, ay parang medyo nabilang aking body.
1: Oo. Kasi...
2: Tapos nagkaroon ako ng ano, nagkaroon ako ng gout at saka ano, urate.
1: Kasi po, tatay, dapat may panlaban tayo. Yun po yung sinasabi ko na dapat... Araw-araw tayong umiinom ng rice coffee kasi panlaban natin yun. Kasi yung pong ating katawan, kapag wala pong gwardya, wala pong sapat na nutrisyon, eh talagang madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. So kailangan po talagang sagana tayo sa nutrisyon. Eh ang nutrisyon po na source po natin ay sa pagkain lang naman. Eh ang problema natin kung ang pagkain po natin, hindi po sapat yung ating mga kinakain, eh talagang hindi po natin makukuha yung tamang nutrisyon na kailangan po natin sa ating katawan. Okay po. Tatay. Oh, Tatay Husto, naririnig ko po yung boses ko po dyan sa inyo. Pwede po bang pahinaan ko yung radyo po ninyo? O kaya patayin niyo po muna para magkaintindihan tayo, tatay. Patayin niyo na po muna. O kaya apo. Ayun. Okay. Ayun, magkakaintindihan na tayo, tatay. O Tatay Husto, kailangan niyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee.
2: Opo.
1: Nakailang karton na po kayo, tatay?
2: Ay, pag minsan nga na equivalent pagbili, minsan mga kakadalawang box lamang ako.
1: Oo.
2: Minsan na isa. Ay, yung tanong ko lang, magkano kung bilay sa inyo magandirekta magano ng magkano isang box ng rice coffee?
1: Saan po, tatay? Ano po sabi po ninyo? Kung
2: bilang ay sa inyo ma... Kung sa inyo manggagaling, magkano isang box?
1: Actually, tatay, yung mga nandiyan po sa mga butika na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, dito naman po galing yan. So, wala naman tayo. Kasi ang mga deliveries po natin, naglalagay po ng mga produkto natin dun po mismo sa mga butika. Dyan po sa inyong mga lugar. So, basta ang SRP po niyan, tatay, ang suggested retail price po ng ating rice coffee, yung ating 14-in-1+1, ay 180 pesos per box. Yun lang po yun. Yun po yung SRP po noon. So, dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores na binibilhan po ninyo, legit naman po yun. So, okay lang po yun, tatay, na dyan kayo bibili. Okay? Mga nakita niyong pagbabago nung kayo po'y tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee bago po kayo huminto?
2: Maganda naman po. Malakas, maganda sa katawan. Pag minsan ay bago ako matulog, okay na yung rice coffee.
1: Tama yun. Yung po yung pinaka the best doon, yung pag-inom ng rice coffee bago matulog. Kasi, di po ba, yung pagtulog po natin, kapag sapat yung tulog natin, sapat yung pahinga natin, ang ganda ng katawan natin pagka umaga. Kapag tayo po'y kulang sa tulog, marami po ang mga pwedeng mangyari sa atin. Nandyan yung matamlay yung ating buong katawan, nahihilo tayo, meron pong mga nagiging bugnutin tayo kapag po ikulang tayo sa tulog. Kaya po, napaka-importante po ng tulog natin, tatay. Yun po yung isa po sa mga dapat po nating isecure sakali pong tayo po'y umiinom ng ating rice coffee. Basta po araw-araw, kahit po ilan, tatay, basta araw-araw meron kayong iniinom na rice coffee, okay po yun.
2: Maganda po, Pateta, no, yung ang aking BP,
1: apo,
2: dati ako yung mga nagawa 140, 150, 160, ganun. Pero ngayon ay ang BP ko mga 120, over 60,
1: normal
2: 120,
1: na.
2: Over 80.
1: Normal na ganda. Siya. Very good po, tatay. Yes. Kaya po, tatay, kung meron pong magandang na idudulot sa atin yung ating rice coffee, nako, ituloy-tuloy po natin. Kasi malaking tulong po sa ating po namang katawan at ito po ay protection. Sabi ko nga po, protection sa ating po namang katawan para hindi tayo pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Okay?
2: Thank you.
1: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. Yun lang po ba? Wala na kayong ibang tanong?
2: Wala naman na po. Kundi doon ay pag minsan ay sinatawag, hindi naman ako makakontak. Kaya nagbukas ako na nagbukas ako na radyo kanina, ay di ako'y nagkausap kanina yung matandang babae.
1: Na
2: hinahanap niya sa bun, sabi ko yun.
1: Oo, si ano?
2: Patawag pala ako sa katawag.
1: si Nanay Mildren, opo. Opo. Sige po. Tatay, nakakamangha po. Kayo po ay 80 years old na, mag-i 81 na po. Malaking bagay po. Ano po? 80 anyos. Anong taon kayo, tatay? Anong taon kayo, pinanganak?
2: 1945.
1: Wow. Ang galing. Okay po. Tatay, maraming salamat po sa inyo.
2: July 19, 1945.
1: Wow, ang sarap naman yun. Tatay, maraming salamat po sa inyo at nawa abutin niyo po yung 150 years old, tatay. Malakas pa kayo. Hindi pa kayo tunog. Kayang-kaya, tatay, dapat lang. Ganun dapat yung spirit natin na dapat kayang-kaya. Lahat po na dapat kayang-kaya natin. Yes, basta may rice coffee, kayang-kaya yan. Tama po, tatay. Lagi lang kayo masaya. Masaya lang lagi. Talagang aabutin niyo po yun. Thank you, tatay. Maraming salamat, tatay.
2: Salamat ng marami.
1: God bless po sa inyo. Ipagpatuloy po yung ating rice coffee. Bye-bye, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Bye-bye.
1: Thank you very much po.

0: Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy sa ating mo namang kwentuhan. Kwentuhang kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating mo namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nako! 80 years old si Tatay Husto ng Buwak Marinduque. Hello po sa lahat ng mga taga Marinduque. Ay, nag-uumapaw din dyan yung ating po namang produkto mga kaibigan. At saka yung ating sabon. And then yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Ito pong tatlong produkto po natin mga kaibigan ay napakagandang... Diba? Sa ating po namang araw-araw, malaki po yung itutulong. Ano po yung ating dalawang uri ng kape? Mainam po na lahat po yan ay naiinom po natin. At the same time, sa paliligo po natin o kaya paglilinis ng ating po namang katawan, dapat gamit po natin yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, napakaganda din. Kaya sana po naman ay lahat po yung mga produkto natin ay nagagamit na po ninyo, naiinom na po ninyo yung ating Rice Coffee. Talagang sabi nga natin kung maririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, ako napakaganda. At nagpapatunay lamang ng bisa at galing ng ating Rice Coffee. Kaya po, sa lahat ng ating po naman mga kababayan na hindi pa po nakakainom, hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating Rice Coffee, naku, simulan nyo na po at makakatulong po sa inyo. Naririnig natin yung iba't ibang mga tinig ng ating mga kababayan. Bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan nagpapatunay ng bisa at galing ng ating po namang Rice Coffee. Bawat programa po yan, araw-araw po yan mga kaibigan. Yan po ang tunay na patunay na epektibo po yung ating po namang produkto. Sabi nga nila, maliit lang daw yung ating rice coffee, pero siksik at liglig po naman ang nutrisyon na makukuha po ninyo dyan. Nako, sa isang higo po ng ating rice coffee, 15 herbal po ng kumbaga nutrisyon na makukuha po natin doon po sa bawat higo po natin ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. So kung araw-araw po nating iniinom yan, yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman, nasusolusyonan po natin. Kaya po yan po yung lagi nating sinasabi sa inyo. Araw-arawin ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Siyempre, nandyan na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. At nag-aantay lang po sa inyo na masimulan nyo na rin po yung pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Nako, kung ganito pong nakiinom na kayo ng ating 14 in 1 plus 1, maganda na po yung inyong kalusugan. Kapag kayo po ay naidagdag po ninyo yung ating 25 in 1, ako, mas lalo pong lalakas po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Milpa Quinyanula.
0: Ano pong pangalan?
1: Milpa Quinyanula.
0: Nelfa. Okay po, Nelfa. Nanay Nelfa, taga saan?
1: Taga Natunggan.
0: Saan po?
1: Natunggan, La Libertad.
0: Libertad, saan pong probinsya? Taga saan po kayo?
1: Oh.
0: Ha? Oh, ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ilang taon na po? Kuan, 40.
0: 40. Okay, umiinom na ng rice coffee? Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Unsa, sir?
0: Ha?
1: Ano?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Wala.
0: Hindi pa? O,
1: Wala. Uminom
0: na po kayo ng rice coffee, nanay, ha? Nanay? Nanay? Naputol na. Anyway, duli-duli tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. Hadid, syempre, ng atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Mga kaibigan, again, sa paghahanap po ng ating produkto, mga kaibigan, ang spelling po ng rice po natin, R-I-S-E. Tandaan nyo po yan para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera. Hanapin po ninyo yung ating po namang tamang spelling ng ating produkto, mga kaibigan, R-I-S-E. Okay po? R-I-S-E yung spelling po ng ating produkto, mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, at syempre mga kaibigan, ang ating po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po, mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod, mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Alam po ng ating mga kasama, mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Rosario, si 23 na po. Narinig ko po sa radyo, magaling yung rice coffee, kaya sinubukan ko po.
2: O, kumusta naman po yung pagsubok po ninyo ng ating rice coffee?
3: Maganda po, kasi po yung ihi ko, halos magdamag akong ihi ng ihi, pero ano lang, yung kukunting-kunti lang.
2: Opo, pero bangon kayo ng bangon, so naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
3: Bangon ako ng bangon.
2: Opo, tapos?
3: Ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, medyo mayroong akong hapo. Ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po yan.
3: Kasi ako, nasubukan ko na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghagay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanyod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kani akong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kalis sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
5: Ano?
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no!
4: Paprenta Printing Services. Tiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
7: Ani ana ang gamhanan og gahibulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa. pagtabaw sa tanan haskan humuta.
2: Sa matagbalit ninyo sa
7: Target Line
2: product package o sa kabattle sa
7: Target Line
2: food supplements kauman sa tulog kabattle sa
7: Target Line
2: power scent liniment oil regular ka ng dayon gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery free of charge lang ta mga bay sa GNT Express alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Si Delphine Hitizo nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak diris may pilapin ako niya akong paan ako paragulay ko suba murag panhod patong gisulayan ako ang kugon wala man dyan ang akong ibati nialibyo yun doon nag-ialibyo siya tinojo ni siya pag niya akong bigamit kugon na yun Delphine Hitizo Perpidad Toril Davao City 66
5: Sad Kugon Herbal Capsule Basta Kugon Lawas Bas Kugon.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samta ang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawak Pagarian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
9: Mabuhay Hardware.
8: Mabuhay Hardware, let's build together. Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagarian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Clear vision is our passion.
10: Said Celebrity Beauty Soap.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Nakagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
13: Mm-hmm.
12: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-light.

0: Virgínia.
1: Radio Magbabing.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
3: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Nakagarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

0: akong nose sakit karon wala na kay wala na mapud siya.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cysts, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma nimo siya, palitin na. Ang target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Aron ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery free of charge lang ta mga bay sa GNT Express alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran
4: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo o kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Grizel Jessra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tuong 2018. Nakaproduce na ang PCC o gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College din magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
5: PCC, taking the lead in providing quality education.
6: Hello girl, grabe ka ka-glowing eye. Unsa man imong sikreto?
7: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
6: Skin Shop? Asa man adapit?
7: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
6: Unsa man ilang mabaligya didto?
7: Daghan kaayo na skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry ug sensitive skin. Naapos na daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
6: Safe ba na ilang mga products?
7: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe ug legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
6: Nindot lagi ni, murag kinahanglan ako ni ay.
7: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
6: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building
4: Building, Ground Floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mga message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga doon ay 97,000 followers.
8: Mag-skin shop na! Kaya imong beauty among priority!
9: Rag Radio Bad Bad Ding Ding

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tapak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements, kauman sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting. Hala girl, grabe ka ka-glowing eye, unsa man imong sikreto?
3: Ay sis, dili na sikreto. Skincare na sa Skin Shop.
2: Skin Shop? Asa man adapit?
3: Naa sa Trace Arcade Building, ground floor FS Parish, Gatas District, Pagadian City. One-stop shop jud para sa imong beauty needs.
2: Unsa man ilang mabaligya didto?
3: Daghan ka ayon ay skincare products in different brands. Pang acne or pimples, oily, dry o sensitive skin. Naapos sila daghang trending ang mga products sa TikTok and online products para mas healthy imong glow from within.
2: Safe ba na ilang mga products?
3: Oo, ang Skin Shop na ay licensed to operate as cosmetic wholesaler given by the FDA. Makasure dyan ka nga safe o legit ang ilang mga baligya. Kay FDA approved tanang products nila.
2: Nindot lagi ni, murag kinanglan ako ni ay.
3: Tinuod, affordable na, effective pa. Perfect kaayo para sa imong glow up journey.
2: Glow inside and out with Skin Shop na ginusarang legit Skin Shop distributors sa Zamboanga del Sur. Bisita na sa Trace Arcade Building, ground floor, FS Paris, Gatas District, Pagadian City. Pwede raw sa mong message sa silang Facebook page alang sa dugang impormasyon. I-search lang ang Skin Shop Main nga dunay 97,000 followers.
4: Mag-Skin Shop na! Kaya yung beauty ang mong priority!

0: Radio Magbang.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminaw na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuing ipang bati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisiyang yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghain natin nga, anong nanambok na daw po, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pagsugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbang.

0: Radio Magbating.
1: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Supok na, kaya supukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On Target Line, Superfood Spirulina, 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: kini ang sikreto namo nga mga driver, Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C ug Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian. Radyo Bagting.
2: CSO Lottery Draw this Saturday, May 9, 2026. Ngayong gabi, papaulanan namin kayo ng naglalakihang papremyo. Kaya hawakan na ninyo ang inyong mga tickets at i-manifest na ang panalo dahil in just a few minutes, sisimulan na natin ang pagpapapremyo. At ang makakasama ko sa pagbibigay ng good vibes at papremyo, hello Than, good evening!
3: Hello Tracy, good evening sa iyo and to all our lot of players! Isang magandang gabi din po sa inyong lahat! Bago po tayo maglaro, paalala po muna, only 18 years old and above lamang po ang pwedeng makasali sa ating mga PCSO games. Let us all play smart, play safe, and play responsibly. Good luck, Lotto players!
2: At huwag na natin patagalin pa, Than. Let's welcome our Lotto Draw panel of judges from the gaming public.
3: Also here with us are the representatives from PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
2: To ensure transparency and credibility of the Lotto draws, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. For the highlights of the activities, let's watch this.
4: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live Lotto draws.
3: Lotto players, ilabas na ang mga tickets at start attracting the luck!
2: May makapag-uwi kaya ng ating jackpot prizes ngayong gabi. Alamin na natin yan. Let's now play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.

Oras biasa bagding alas sa isa imedia na sabuntag musulod na ang programa ng Huni sa kagahapon na diri paghihapon sa Bian sa Raj Bagding o sa Bell FM.

It's already 6:31 in the morning. Kasi mag-i-share aning oras sa pa man. Ay nako. Okay. Yago yung wanta ni Kalis. 6:35 the morning. Kabag ni Kabalkadas. Welcome to sa pagparaguba sa programang Huni sa Kagahapon. Welcome ka rin yung tanan. Maying buntag sa tumaga. So, okay, di ko video sa kahanginan. Oy, happy Mother's Day sa tanan nga mga dunay mga ginikanan or mga inahan karon or sa laktot nga pagkasulti sa tanan nga mga ginikanan. Good morning. Sa itong mga mama karong buntaga, happy Mother's Day po sa inyohang tanan. O mga anak, itimbaya inyohang mga inahan, huwag happy Mother's Day. Kaya mga badlungon na ba kayo mo? May nalang malipay ang inyohang kining maginikanan sa inyohang pagtimbaya, huwag happy Mother's Day sa inyohang mga inahan. Hala, ganin yung tanan. Good morning sa magkausapan. Ang total of shit media sa buntag mga kabagding. Sorry dahil na ito naglabay nga Domingo nga wato nag-uban. Karong buntaga mag-uban ta. Alam sa inyo mga tawag or dibaga sa inyo mga mensahe, pwede mong mutawag or mutext itong cellphone number nga 0938-077-614. Atong usbaton text line 0938-077-614. O na ito ang text line number. Alang sa inyo ang mga tawag or baka mga text messages. Happy birthday sa mga nag-birthday! Happy anniversary sa mga nag-anniversary! Masama niyang gipang-saulog garon, maing pag-saulog! Gipang gisaulog ang kamatayon sa inyohang mga gugma! Hala sige, isaulog na. Deserve po ninyo na nga handumon. Hala, bitaw, ganin yung tanas ng mga drivers karong buntaga, amping mo sa pagmaniho. Dili magpalabis sa pagpakusog sa pagpadagan. Aron nga, luwas mo nga makabot ngadto paingon sa inyong tagsa-tagsa ka mga destinasyon. Mawara na pinaka-importante sa labas sa tanan, mga suki na mong tigpaminaw, di ba? Ang unsaman, magpabilintang luwas. O magpabilintang luwas. Magpabilin nga kanunay. Nga kabalo ka nga mulantaw. Kung sa angay ni mong lantawon. Hoy! Ito mga suki na mong tigpaminaw sa kahanginan. Maing buntag sa magkausap pa. It's already 6:31 in the morning. Pero paghihapon ito ang pagpanaguban sa programang Huni sa Kagahapon 0938-077-614 o diba ka 0954-286-3758.

It's already 6:32 in the morning. Sa nagatang dalit lingaw lang ganin yung tanan karong buntaga mga pinanga na muntik paminaw. Dari sa to ang atulumanon ang huni sa kagahapon. Oh, good morning kaninyo sa makausapan. Alang kaninyong tanan, unique nga pamilya. Good morning.

0: Radio Bagbating.
1: It's already 6:39 in the morning. At dari paghihapon, gamon nagpaminaw. Sabiya sa Radio Bagbating. Ayon man sa Bell of M. Good morning. Sumagos sa pagkanin yung tanan. That's me. Tawas mo na 0938-0077-614. Alam na itong gusto mo tawag or mo text. Gusto mo nga mo panangan sa inyong mga mensahe, mga kabagding. 0938-0077-614. Caller from the line muna tayo. 006. Hello. Me. Good morning.
2: Good morning, Kuya Jay.
1: Yes, good morning also. Kisa ni palihot mga caller ka ng buntaga.
2: Gisil Martir sa Olotanga.
1: Olotanga, Zamboanga, Cebu, guys. Sige, go ahead, sa imo hanga mensahe.
2: Okay, Kuya, salamat. Una-una, guys, imo, Kuya, mayang buntag. Og happy Sunday. Happy Mother's Day. Sa tanan na lang yung mga kauban, Kuya, mayang buntag.
1: Okay. Salamat.
2: Ako ang friend. Una-una kay Miss Lonely Girl. Good morning. Og kay Mr. Kanja. Kay Adit Rahidor, good morning. Dayon kay Julibert Bonsalaw. Kay Maika Andalus, good morning. And kay Dudong Magsalay, Dudong Fernandez, good morning. And kay P. Tunyakaw. Kay Bubong Pahalpin, good morning. Pagkatanan na lang namin na uya, maayong buntag. Ang tayo yung mga available niya.
1: Mga kinaraan nga kanta.
2: Awalay English?
1: Dali kay kumupli og English karon pero pwede raon niya. Inigahapin na kumanamilit.
2: Baby, so... Ah, ako?
1: Mm-hmm.
2: Akatong kwan, oh, ayaw pagsaad niya.
1: Di ko pwede mo play sa iyo pagsaad kay kato bag-o na siyang version. Awan
2: ka dahil katong kwa na katong
1: kinaraan.
2: Ah.
1: Oh, sige. Salamat sa pagtawag.
2: Sa pagtawag po ya.
1: Okay, salamat kayo sa pagtawag. It's already 6:41 ako ng umaga. Dari paghihapon sa tuwang pagpanagubay. Next caller from Balay muna tayo, 625. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
3: May buntag, guys, gang.
1: Okay, good morning, Al Jun. Kamusta ang kabuntag mo na to, Jun?
3: Okay na tayo, guys, gang.
1: Okay, sige, Jun. Go ahead sa mga mensahe.
3: Hello, hello, tayo mo, guys, gang. May buntag, um, happy Sunday. Um, happy Mother's Day sa tibuok mama, sa tibuok kalibutan.
1: Mm-hmm.
3: Magpahuni lang ko na sa akong best friend, Jun Mark Balisan, Mary G. Bihasa, o ni Ace Chavez. O nga din ang sabi lang ni Dimayo John Baby Lacerna o ni Nonoy Olipo Josep Asagi o ni Furniser Candia, kang Aysa Maghanoy, kang MJ Carpio, aga MJ Lamietes o ni Kuan Pudeidno o ni Ronel Tasco o sa mga Tagalogon, Tagayon, Pagalaran, Clarin o pang Unfamily ang nagpahuni di kali Algin Lumukas at here in Barangay Santa Maria Pagalian City. Salamat kayo, Jay. God bless.
1: Salamat kayo, John. It's already 6:42 in the morning. Dari paghapos tuluman doon sa kahanginan. Tanan dahil nga taga. Tanan nga mga taga Santa Maria, Pagadan City. Good morning sa inyo ha. Kumusta ang inyong kabuntagon? Next caller from Dalan naman tayo. 064. Hello to you. Good morning. Kisa ni Palihog.
4: Good Thursday.
1: Yes, good morning. Kumusta ang kabuntagon?
4: Rag. Ape kita rin. Gidugoy kanta.
1: Oh, okay rin na. Importante buhi.
4: Ano ang sabagay, basta kay makasingog pa sa aming kalibutan, buhay pagyunta nga itong kapta nga itong kung ano nun ang puno ng ginurag yun.
1: Sige, go ahead sa mga mensahe.
4: Una-una, Chris Jane, nakapisan din mo diha. Labi na sa akong mga friends ni Giselle Martin dito sa Batangas. Ayun. Sinay Candle siya sa Pitugo. May Dailin Mendoza sa Tigbaw. May Ina diyan sa Mulabe. Dimitir diyan sa Mulabe. May Kulit diyan sa Mulabe. Mami Sil diyan sa Mulabe. May Irmix diyan sa Mulabe. May Winston Labano diyan sa Mulabe. Labi na siyang pamilya. May Sabian diyan sa Mulabe. Ngayon, ya sa itong mga ito on the report na binasa sa baklaan pamilya diyan sa Lizon Valley, Ganaway pamilya diyan sa Lizon Valley, Ganaway pamilya diyan sa dami sa bayog, obvious sa bayog. Ngayon, ganaway pamilya din sa Pagadian, ganaway pamilya sa Barangay Siwan, ganaway pamilya din sa Barangay sa Pabutong, ngayon sa mga balidis pamilya din sa Barangay sa Pabutong, Rizan An, obvious sa Sigakob. Ngayon, sa mga malagyan sa Barangay Kitalos, tapis o tugunan pamilya din sa Bulanay. Ayun, ni nakalimut man ko. So, sorry.
1: Sige, tanan na lang.
4: Sa tanan na lang, dili may iskutan kay wala ko kadalag listan. Basta ang tao nga, gudungoy ka na, mukha boring kay na.
1: Mm.
4: Request to back?
1: Sir, request ni mo.
4: Ay, kato din, taga-tabi na day kay wala kami nag-abo sa tulungsan to na ko to direct kay nagbaha na direct.
1: Sige, sir, request ni mo.
4: Ayun, request ko ka ng kuwan. Atong mabuglong lasang.
1: Mabuglong lasang, pabuta lang ha.
4: Sige, salamat kayo, Chris J.
1: Okay, salamat sa pagtawag. Nagpahonis, si
4: Gilbert, dun sa lao parang katipunan ni Dilip Tambonga, Dilisor.
1: Okay, dahil salamat kay Gilbert, dyan sa Katipunan, sa pagpaminaw. Hello to the people of Katipunan. Salamat kayo. It's already 6:45 ng umaga. Good morning, Diay. Sa tuang higala usam. Good morning ni Ma'am Annalyn Tives. Kalunod, good morning sa imo hamang. Kumusta ang kabuntagon? Salamat sa pagpaminaw ang brigador ng bayan. Si Kabrigada Annalyn Kalunod. Good morning, this is Tukuran. Di ba Tukuran niyo, madam, no? Good morning, this is inyo, Tukuran. Dugang lingaw lang ganyan yung danan, dari paghihapon. Sa itong pagpanaguban ng Hunis sa kagahapon, hangtod ta sa alas 7 imedia. Kaya musta doon sa mga programa sa itong kasundaluhan. Hay ng utlanan, ang butlang, ahadap kita makita ang utlanan. Daghan mag nag sanga-sanga ng mga dalan. Anyway, good morning!

0: It's already 6:57 in the morning. Balik tas sa pagpanaguban sa kahanginan. Okay, padayon tas. Ay, caller from the line muna tayo. 495. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
1: Good morning, Chris Jace. Yes. Ronel Frasco na sa Ozamis.
0: Ronel Frasco sa Ozamis. Sure, good ka taga Ozamis ka? Okay. Sige, go ahead. Say mo hanga mensahe.
1: Karon greet na ko si Aldon Kamukatap sa Santa Maria, no? I-greet ko ganina. Hmm? Nga sa tanang member sa among clan. FYEC clan. Si Maika Andales, si Tata, na diya sa Mataling, kay Jennifer Sagang, na yagaga po niya. Kay Kati sa CDO, no? Namina po siya. O kay Ross diya sa Juan, Ligan Lapit, Pilayo. Kay Ronnie, Jen Ronnie, Abu Kai, kay si Sakino, Merlin, namina po siya. Sa tanang member sa among clan, DJ.
0: Mm-hmm.
1: Ang request ko?
0: Ang request ni mo?
1: Si Marian, kay, kaya sa kuhan, isindi, limo, tira, sayang aplido. Kanang, kuhan, DJ, pwede ka nang kay Victor Road, kay English.
0: Oh, sorry, title?
1: I'm sorry, my love.
0: Sorry, my love. Pabuta lang, ha?
1: Okay, salamat kay DJ.
0: Okay, salamat kayo sa pagtawag. It's already 6:58 ng umaga, mga suki na magtig paminaw sa kahanginan, dari paghihapon sa tuwang at tulumanoan. Okay, dito sa another na itong basahon nga text messages karong buntaga, matod pa sa tuwang texter. Mayo nga buntaga. Magpahuni lang sa iha dong mga best friends tanan nga si Miss Lonely Girl, La Rosa Ordiniza, Bubong Pahartin, Mike Andales, Ramil Lapinozo. Good morning po daw ni Lady Heart Amor, ambing magsalay, Carmen Samlia, Binawa, din also to Nestor Kanja, Petronio Tumiklas, Giovanni Sabati, gikan ni Marian Rabanuel sa SND Llano del Norte, Sultanaga de Maporo, request ko gaano kalaki. Sige, good morning sa inyo ha. Other one, mga kabagding. Good morning, okay. Hello daw sa tanan ng members sa FYC clan, si John Ronnie, Micah, and also good morning to Gabar Merlin, and also to Kathy. And then, tatawag sa iya daw nga friends, kasama ni sa amo pod nga president, nga si Jed og ni Rose Pilayo. Salamat from Frasco, good morning. Hello, Chris, may buntag sa imuha. Good morning pod, magpahuni lang. Dali nga naminaw ko sa mga program, labi na gyud diri sa tanan nga mga taga Tinutungan. Good morning taga Tinutungan. Hello guys, good morning sa imo ha. Magpahuni lang sa kuang mama nga Happy Mother's Day. Salamat sa unlimited nga yaw-yaw. Huy. Badlungon guro ka nga pag-anak mo na sige kag yaw-yawan. Kay walay mama nga magyaw-yaw basta kay walay anak nga badlungon. Magyaw-yaw lagi ng mama basta kay ang anak day kini nga badlungon. Ingon man. Kung gusto na nga disiplinahan, pasalamat mo sa iyong mama. Kaya ba ito sige magyaw-yawan? Kaya bot pasabot, doon na sila ay pagpakabana sa inyo ha. Dili na sila gusto nga mabutang mo or makining maadto mo sa mga dili maayo nga mga... Baby, when you touch me, maadto mo sa dili maayo nga elemento, no? Okay, alas 7 on top na itong oras. Ato sa nga pag... Isasyon ID sa taog, yun man ang daklit balita.

0: Radio Magbating.
1: It's already 7:18. Balik tayo dere sa pagpaguban sa programang Huni sa Kagahapon. Isibyan paghihapon sa Radyo Bagding simulcast sa 106.3 ang Bell FM. Ala sige, padayon tayo sa paghatag pagtagad. Good morning to our Prahas. Good morning. Happy Sunday, happy viewing, listening from La Victoria, Aurora, Zamboanga del Sur. Sa Lady Heart Amor, request ko kinsa siya. Good morning to Jerry Yotimbang. Good morning also to sa Tanan Maing Buntag sa inyo. 0938-0077-614 and also 0954-286-3758. Mana to ang text line and number. Okay, padayon ta. Good morning, ako is Jay. Magpahuni lang sa tanan ng FRC Clan. Ilang co-founder nga si Ronald Frasco, Terminator nga Mike Andales, Welcomer nga si Rose Pelayo, Marlin Aquino, Advisor si Kathy Saga, Monitoring John Ronnie Abukaya, President nga si Jade Palalon, Security of Clan nga si Jake Miparanong, Jabar Gabriela, gikan ni Jennifer Saga. Salamat sa pagbasa. You're welcome po sa inyo, ha? Okay, next caller from the line muna tayo. Ito nga pasudlo na tong caller karong oras. Hello? Good morning, 472. Kisa ni Palihog.
2: Yes, good morning, Kuya Jay.
1: Yes, good morning, Teng. Go ahead sa mga mensahe.
2: Magpahuni lang ko ni Dimas Dramatica o ni Lady Heart Amor sa may Aurora din sa mga Carpo and Chahuti family. Sa kuyuan sa mga lungsod sa Bayog, damit si Pilo Kahuti o sa mga patadom na sa mga Kahuti o Carpo family Japan sa may Labang at Santa Cruz. Ngayon, sa tayo na minaw sa Bell FM o sa Radyo Bagay and Happy Saturday. Murat sa sang kuya.
1: Masa request ni ma?
2: Atong request ni Lady Heart Amor kinsa siya.
1: Oh, sige, pabuta lang, ha?
2: Salamat o maayong punta sa tuntanan.
1: Okay, bye-bye. Salamat. Goodbye. It's already 7:20 na ho ng umaga. Next caller from the line. Okay, 296. Good morning. Kisa ni Palihog.
3: Good morning, si Napi Balindres din eh. Kuya?
1: Okay, go ahead, Napi. Say mo hanga mensahe.
3: Magpauni lang din ko sa akong mama sa Barangay Bakayawan. Happy Mother's Day, guys. Ang Rosita Cordova Balindres. Ilabi na sa kontrolo ka mga anak ang Juby, Irene o Ibilin. O ilabi na sa kuang magulang kang Leonilo Balindres o John Paul Balindres. O ilabi na kang Elias alias Pacquias o kang Leonardo Taganahan. O ilabi na sa kuang igagaw niya sa Daxur Gipos. May pagpaminaw niya kang Patronilio Balulong, Imi Balulong. O sa kung pagkumangkon kang Lorlin Sarcauga o Nuli Sarcauga. O ilabi na niya sa paglaom uno, Puro Clansones, Tuboran, Pagadian City, kang Mauro Comendador. Og ilabi na siyang asawa kang Laverne, og kumpare na ko kang Jojo Bacas, og kang Lucille Bacas, og iyang anak kang Cyrus, og kang Danny Jimena, may pagpaminaw din mo di abay, og kang Lieutenant Colonel Rini Duran, mamili na Fernandez Duran, og kang Noel Balindres. Pwede maka-request, kuya?
1: Ang request ni mo?
3: Mga request lang ko katong Pamilyang Unique.
1: Humana na kong play ang Pamilyang Unique kaganina.
3: Ah, mao ba? Ako katong Totoy Bibo, pwede?
1: Later na yung mga Totoy Bibo dito ni Ate Cheng kaya na-program mo sa Cheryl sa iyang sayawan.
3: Ah, mao ba?
1: Sige,
3: salamat kayo kuya. Ang nagpauni si Napi Balindres diri sa Barangay Bakayawan di Mataling. Salamat o may muntag kapasabi.
1: Salamat kayo, Napi Balindres. Ay mo hanga pagpaminaw. Ay mas mga higala. Good morning sa inyo hanga tanan. It's already 7:22 ng umaga, guys. Dari paghihapon, good morning kang MJ Carpio ng Gunabado City. Hello do sa iyo mga friends tanan. And good morning, pahuni lang ko sa kong mga friends si Philippa Diven or Davin, Emilda Albios, Anelda Campumanes, Jennifer Saga, Myrna Vicente. Nagpahuni si Ida Kulango Asoy from Dinas. Request ko guba ang dughan ko. Hello po daw ka Honorable Alma Nazarino Padlan, Honorable Roger Pactula. Ikan paghihapon ni Aida Asoy. Good morning sa imo, Ma'am Aida. Salamat sa pagpaminaw. It's already 7:22 in the morning. Alang ganun yung tanan. Kato mga gidekorasyonan diha inyo ang kinabuhi sa usa ka tawo. Ayo. Decorated my life. Good morning.
4: All my life was

May tama, girl. Ano eh?

Mga higala, kumusta? Og mayong buntag kaninyong tanan. Hadlaw karon nga Domingo, pitsa 10 bulan sa Mayo, tuig 2026. Og welcome sa laing edisyon ninyong atong programa nga mabati nato din higyapon sa DXBZ Radyo Bagting ug DXABEL FM nga naguluhan ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Sa ngalan sa Tibok Puwersa sa mga kasundaluan sa 53rd Infantry Battalion, ilalom ka na sa pagmando sa atong Battalion Commander, Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr. Og sama sa naandan, makauban na usab ninyo ang inyong ubos nga halagad sa kahanginan, kini si Kuya Mel, dili tantong gwapo apan sinsiro sa pagserbisyo alang kaninyo. Sa tininang bayan, og aniya ako karon alang sa paghatod sa mga nagunang impormasyon, ilabi na sa mga kalambigitan sa Kapsay Galinaw dinhi sa Zamboanga Peninsula ug sa kasikbit nga mga rehiyon. Og sa tanang katawhan nining probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa kasikbit nga mga lalawigan. Sa Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay Province, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Misamis Oriental. Maguindanao Province ug sa mga kahilit-hilitang bahin ug asang kinatumyang buntod kamaning maabot ni atong pagsibya sa kahanginan. Usa ka malipayong kabuntagon and have a blessed Sunday kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong programa, ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. Din mag-iusa kita aron isgutan ang mga pamaagi nga makapalambo sa kalinaw. Panag-iusa o kausuwagan sa atong mga komunidad. Mapasalamaton kami nga kamo naguban ka namo karong adlawa. O hinaot nga kini nga programa naghatag ganinyo og inspirasyon o kahibalo alang sa mas maayong kaugmaon. Og makita usab din nato ang atong Facebook Live sa 53rd Infantry Matapat Battalion page, mamahimo kamong paapot sa inyong mga concerns, mga suwisyon, mga pangutana o mga komento. Pwede po mo mo-text or mo-tawag sa cellphone number 0917-444-6867. I see again, 0917-444-6867. Og karon sa uluhan sa atong mga balita. Ang 53rd Infantry Battalion nagsuporta sa Bayaniugan sa Kalusugan sa Philippine Coconut Authority dito sa Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang 53rd Infantry Battalion nagpadayon sa kadasigan sa ikalimang adlaw sa Matapat's Fourth Feast 2026 pamagi sa pagpalig-on sa panaghiusa og kompetitibong espiritu. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion nagsaulog sa ika-41 ka tuig nga misyon ang maisugon nga pag-alagad og pagtukod sa nasud. Oras alas 7:38 sa sayong kabuntagon. Oras hatod kaninyo sa 53rd Matapat. Sa serbisyo at pagmamahal, walang katapat. Og welcome sa atong programa, ang 53rd IB Katambayayong sa Katilingban. I hope nga nakamo sa Mayo og malipayon nga kahimtang og gigasahan sa kapiskay sa panglawas ni mga panahuna. Sa mga dayuhan, sa atong pagpadayon sa unahan, atong hisgutan ang pipila ka mga aktibidades nga nabuhat sa 53rd IB. Kaniadtong Mayo 4, 2026, isip pagpakita sa malig-on nga dedikasyon sa serbisyo publiko og kayuhan sa komunidad. Ang 53rd Infantry Matapat Battalion sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army aktibong misporta sa Bayaniugan sa Kalusugan kung mobile health services sa Philippine Coconut Authority. Ang agihimo sa covered court sa Barangay Baluno, Dimataling, Zamboanga del Sur. Ang maong inisiyatiba nagdala og importante nga serbisyong panglawas direktang ngadto sa katawhan.
nga nakabinipisyo sa gibana-bana nga 300 ka mga individual, labi na sa mga mag-uuma sa lubi o mga residente gikan sa nagkadaiyang kasikbit nga komunidad. Pinaagi sa komprehensibong mga serbisyo sama sa medical consultation, dental care, optical examination, laboratory testing, pharmacy assistance o libreng pagputol sa buhok. Daku ang natabang sa programa sa pagpalambo sa akses sa mga batakang serbisyong panglawas o uban pang importante nga serbisyo sa komunidad. Ang kalampusan sa maong kalihukan nagpakita sa ligon nga panaghiusa, kooperasyon tali sa nagkalain-laing ahensya.

Ang 53rd IB, padayon gihapong naghangyo o nagtuktok sa mga kasing-kasing na itong naay mga armas nga gitagotaguan pa sa ilang mga panimalay. Nga unta nyo nang isurrender sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Kaya hapit na mahuman ang atong programa nga Sal W program kung Small Arms and Light Weapons. Samtang naapa, ala, isurrender na ninyo kay sayang kayo ang inyong armas ng gipangtaya na. Daghan pang makabinipisyo ni ana sama sa inyong anak, apo, mga pag-umangkon. Nga ga-eskwela sa kulihiyo, sayang kayo ang slat nga nagtagad. Maay na lang masave ang ilang semester nga pag-eskwela. Di na sila makagasto. So samtang padayon pa nga nanikamot ang 53rd IB para pagmalagaran ang katawhan. O padayon pa nga naagihapon ang programa sa Sal W. Eh surrender na ninyo inyong armas. Kaya samtang sayo pa o sa pamagipaabot niyo nga makapasipala pa muna sa inyong isig katawo. O makakutlo mo ginabuhi. O nga, isurrender na ninyo. Huwag mo'y katungod nga mukupot ni ana kung kamo wala sa gobyerno. O dili mo main in uniform, no? Kung sibilyan mo nga nagtago-tago ni ana, so sa ato, padakpunon mo sa balaod. Samot nagwala mo'y LTAP. So mas maayo nga inyo nang isurrender sa buhatan sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Sa Alpha Company, ipanaguluhan ni First Lieutenant Fernando Pantaleon ang nahimutang sa Poblasyon Dinas ang ilang buhatan. Sa Bravo Company, ang nahimutang sa Dipili Bayug, ipanaguluhan ni Sir Royo. Sa Delta Company, ipanaguluhan ni Captain Paderes ang nahan sa Barangay Dao, Pagadian City, na sulod sa Dao. Ayang to! Sa headquarters sa Dao Pagadian City na diha. Laging asa. Og kung naa mo sa mga barangay nga layo sa company na ay mga detachment diha, pwede niyo duolo ng detachment commander. Aron ang detachment commander na mismo ang mopahibalo sa company o sa batalyon. Dali ra ta maka-access ni ana no. O katong nag-recruit gihapon diha ang nasa palibot. Nagihapoy nang recruit nga naa sa mga eskwelahan. Undangin na ninyo ang paghilo sa mga utok sa atong mga kabatanunan nga nag-eskwela. Kay ang mga kabatanunan karon maglikay lang gyud kay dali ra ba kay ta madalaron sa social media o sa mga kuan, mga kahilayan. Pilian ninyo ang inyong mga barkada nga kuyugan o ang inyong mga organisasyon nga gisudlan. Kay wa mo kabalo basin kana nga organisasyon o kana nga barkada mo ay magtukbon kaninyo paingon sa kalautan. Angay kitang magbinantayon sa palibot kay critical lang atong panahon karong mga panahuna. Daghan ang mga demonyo nga naghunghong sa palibot. Ang mag-amping ta sa atong kaugalingon. Ilibinagyod sa mga ginikanan, bantayan ninyo ang inyong mga anak. Kay nasayod kami nga kamo nagmahal sa inyong mga anak. Kay nagsapupo mo na sulod sa siyam katuig sa iyong sabakan ug halos di papaakan og lamok. Bantay ninyo nga basin madani na hinuon. Shout out sa 53rd Infantry Matapat Battalion. Lalo,
sa Battalion Commander nga si Lieutenant Colonel Orlando E. Vargas Jr. Battalion Executive Officer nga si Lieutenant Colonel Dominador B. Pungos. Shoutout ni Sir Beloro, ni Sir Gaking, Acting 7 nga si Ma'am Loreto. Shoutout ni Ma'am Monte o ni Ma'am Soler. Shoutout usab dahil dyan ni Perez, ni Sir Cunalia. Shoutout sa Estrada family sa Tubod, Lanao, o sa Lungkob family sa Purok 2, Malingaw, Lanao. O ni Sunday o sa Kalunsag family. O sa Maragang, shoutout sa Simburyo family, Lumangkag o Lumabay family. Sa Lakopayan Tigbao, shoutout sa Bukog family, ni Kapitan Diha Kap Maimbuntag, o Tunyakaw family. Shout out sa Pakulba family, Igin family, Fernandez family, Ugdagfin family. Sa Bigong day, shout out sa Ofema family diha. Sa Gamil family, Regidor family, Dalid family, Bakuli family, kap may buntag diha kap. Tanggol. Siyempre, shout out nato ng atong mga inahan ni taon diha. Happy happy Mother's Day sa mga ginikanan, sa mga inahan. Dapat magpasalamat sa atong mga inahan kay sila ang nagpadako nato. Kung wala sila, dili kita mataw nining kalibutan.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: This time check is brought to you by Virginia. Basta hot dog, Virginia.
3: Ay, bomba mama. Ah, muna sa inyo mga anak niya, mga kardiyaka na edad sa 1 to 12 years old. Ipamemo smart syrup na ha. Shout out Lady Antonia sa kong anak na grabing ki ay. Salamat kay si Mung Sonata. Mabitaw na oh. Ang kaning memo smart syrup.
4: Napugos na inoong kong pangumpra na. Unsaon nga pa nagsara mong gudmi. Magkita in taon sa akong anak. Ug tagsara sob siyang mamarayag na ako. Kanang akong anak. Kasakit siya kong nagkadugo. Niyaw ang akong panan.
5: Radyo Bagting.